0: could turn around sa tanan ninyo nga mga ginaagian. It's 4 minutes past the hour of 8 and we will be listening to a song. This song is called Matutom Ka. And katutom ginsang Lord tutud lang hambal ko Lord ano ni Lord man nga naagyan ko naman ni nga anaga amuning ang gatabo sa ako nang basang Lord nga pahuway ka and mapadayon kita kag timing gid no before sang aton kamustahan ari na naman kita the Lord is good wala gid kita ka absent every Saturday. So Sir Paul Redding, aton matutom ka and we'll listen to this for everybody and stay tuned and God bless everybody and damo kita sang istoryahan subong. I don't know kung makaabot si Bishop kag may ara to siya nga guest tani subong ipakilala naton but anyway let's continue this one and we will be discussing about the word of God after this. So here's the song called Matutom Ka.
1: Kami ara ko sang sang duwa ka kabataan. Halin galing kami sa Manila, kaga sa Manila gid ako nga bata. Sang grade 2 ako, 7 years old ako kag nakalabot diri sa Iloilo. Subong Tundo, Laking Bakaw, Iloilo, kag diri masugod ang akong istorya.

Lima kami kamag-utod, ako ang agot, so ako gid ang permito pad ni mama. So every time nga mag-away sila, ako gid ang makakita sang tanan. Sa nagbulagay sila, ako gid ang nakataksi sang tanan. Nagtudok gid sa pamisaron kung mga nagkalatabo. Samtang nagadako ako, kagimbayaan ako sang tatay ko, do nangita ako blasang iban nga mangin tatay ko. Do diran ako nakabatag blasang kakulangan sa pagpalangga sang pamilya bla. Nagdako ako nga kulang sa laygay sang amay, pero may mama kami. May mama kami nga ara gid permi nga nagaupod sa amon. Si mama is a the best mother. Wala ni siya nagpabaya sa amon. Nalipay din ko sa ginobra ni mama sa amon. Kaya kung wala si mama, wala man kami kakilala si Ginoo. So nagdako ako nga na wala tatay. Siyempre wala tatay nga mega na may nagalaygay sa amon. Tanan niya mga bisyo na intrahan ko. First year pa lang ko ka panigarilyo na kuya. Second year ko, gainom na ko. Third year ko, nagsugod na ko bisyo. Marijuana, shabu, tanangid, nagyantugid. Gabigid ang ginubra sang kalibutan sa kabuhi ko. Na as in, wasak-wasak kid ang kabuhi ko yan. Nagbisyo ko for almost 13 years gid. Half of my life, wala gid yung pulot akong kabuhi. 13 years gid ko nalulong sa bisyo, sa droga, sugal, sa inom, tanan-tanan gid, ginintrahan ko gid ang tanan-tanan. It's because nga wala sang may nagtatay sa akon. Until such time nga nagabot ang tiyon nga ang akon kabuhi do wala na gid pakantuan. Ang Ginoo bla nagahimo sang mga pamaagi bla. Kung gusto ya kaluwason, luwason ya gid ka. Kag kung may planong Ginoo sa isa ka tawo, ang plano sa Ginoo mas labaw sa tawo.

0: wala man ako sa ngalan dire nga bilang nagabaligya sa druga, pero nakaagi man ko ama mo na nakaagi man ko bulabaligya sa druga. Meron sa isa ka pulis na nagambal nga to surrender ka gidya to. Eh kung hindi ka mag-surrender, mapatay ka gidya to. Si mama nagambal mo sa akin niya, then surrender ka gidya. Sila niya, hindi pwede niya, hindi ka mag-surrender. Pero ang Ginoo, bala nag-push ko sa akin niya, wala hindi surrender ka gidya. Kaya para gini sa imo. Kung tanawa na akong kabuhi, do wala isang una direksyon, wala ito yung nagalaw-laong na magpatrol dito. Pero praise God, dude, eh ang Ginoo, nagagamit isang-bisan pa nga ang mga tao, lang ang mga ang kabuhi nga wala na simpulos sa ranggit bag-us ang Ginoo. Kaya ang Ginoo matutumgit sa pag-bag-us sa mga tao.
1: Ay, grabe. Matutom gid ang aton nga Ginoo, no? Sarang kung sarang baguhon si Pastor Renren, no? Shout out ra kay Pastor Renren sa may bakhaw. Grabe. Hindi ikaw mahambal if you are bound subong sa kung ano dira nga mga bisyo nga ma-remain na lang ikaw sa dira. Hindi. Ang Diyos is gracious, is merciful. Amunagani ang hambalya, we have to repent of our sins and He is more than faithful and to forgive us. Now, if we confess our sins, is faithful and more faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Maayo kag matutom ang aton nga Diyos. Kag sa inyo, dira ang hambal, tiya kuya, why pa kuya, nugili ako, why gi kuya testimony, kaysang una, halin sa bata ko, dari lang ko simbahan, mabuot kong atawo. Tiya naman namin, aguro matilaw-tilaw man ko, ay hindi na nunoy magtilaw-tilaw. Gusto mo nga hindi ka nakabalik ka sa imo nga gusto nga nga ano no nga responsibilidad, hindi na gid, malihog lang palihog lang gid. It's 20 minutes sorry, it's 11 minutes past the hour of 8 and we are live subong lang gid sa radyo, no, sa 88.7. So kung gusto ninyo pamati ang inyo, dira. Mga tupad balay, tudug-tudugan nyo na lang ang inyong radyo, dira. Shout out good sa inyo, tanan. But this very day, very, very quick, ang akon, kag ang aton nga pag-aistoryahan subong is finding our true worth. Ang tuod-tuod naton nga worth kung sino gid bala kita. And then, we will be reading this course scripture for everybody. This is found in Philippians 3:7-10. It says, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Verse 9, and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. And here is the goal, and here's where the focus is, that I may know him and the power of his resurrection and may share his sufferings, becoming like him in his death. Grabe. First naton diri nga pag-aistoryahan is very relevant kid subong, and for me, while I was having those times nga igda lang ko, bako Lord, ano ni Lord man? Nga aamo ni man. Because sometimes there's this notion and there's this understanding kis ang kung wala ko, wala si Lord. Ay, nako, tapos. Kid. So when it was Sunday, when we were having our house church, ang balko, paano naman, di ko to kadto sa house church namun, paano naman, ako pa naman ang pastor. Nabala. But you know what? God is told me, hindi man na ikaw, ako man na iya. Ako man na iya ang magahulag sa ila. Ako man na iya ang magapakighambal sa ila. And lo and behold, na padayon man ang house church namun nga wala si Pastor Pedro. So hindi galing ako nga nabalaan, hindi gali kay mayo ka magambal, na mayo ka magano siyang words, hindi na. Si Lord na iya dapat ang tanan-tanan nga rason sang tanan naton nga ginaubra. Our past achievements become losses for the sake of Christ. Pasensya lang gid kay kisa ako. No, hindi na ko yung maghambal para sa iban ng mga ministers, ng mga pastor, ng mga muna. Kisa ako gid gusto gid, ako gid na mawali sa stage, ako gid na mahambal, ako gid na maamuni, ako gid na maamuna, ikaw na da. Paul had a long list of credentials. Kumiara sa mas pinakadamo ng credential, si Paul na religion, status, and zeal that he once considered gains. Meeting Jesus changed his accounting system. Credentials move from profit to loss. Terribly. The life audit requires total honesty. Dira ko makita ayan naman ni man, wala man kundi gali siyang ipabugal sa inyo tanan, basiban sa inyo dira aga pamati sa akon, mas grabe pagid ka muna kung gamiton ka musang Lord. Nagkataon lang na nga ari ko di siya microphone kagkamod raga pamati, pero hindi ko malabot ang mga tao nga malabot ninyo. So don't have that mindset nga grabe na gid ni mga pastor, mga kung ano man natawag naton sa ila nga sa taas-taas. No, cause the Lord has a purpose for your life, and hindi na saya makuha sa kung ano nga titulo, kung ano nga posisyon, kung ano ka nasubong, kung no, for as long as you are doing what the Lord has told you to do, I'm telling you, that's the best gidyagyapon ng obrahon mo para sa iya kahimayaan. So what are the things that you are holding onto for your identity? Are identity shifted from what he did to who he is in Christ. Ang bagay ni Samuel nga youth pastor sa una, audience of one. And that is the Lord. Kung si Lord ang ara subong galantaw sa imo nga kabuhi, makahambal ka bala nga Lord? Amuni, tsakto ni bala nga akong ginobra kung hindi. Like Paul, we learn to surrender these gains to make room for the surpassing worth of Jesus. Gani, patawara nyo gid si Pastor Pedro kung matyaga ninyo nagatinikal nako, matyaga ninyo ang ako nga ginahambal, ako na lang. Kung matyaga ninyo wala na tagabalik sa Biblia, kung wala na ta naga-honor sa Ginoobaw, patawara gid kay nako, kasadya gid ni karon. Tani sa inyo nga pagpamati sa kamustahan with Pedro, kalimti nyo lang si Pedro na, pero dapat mabalaan ninyo nga ang gahambal sa inyo ang pulong sang Diyos, kag ang Diyos may ara nga plano, kag may ara nga purpose sa inyo nga kabuhi. Kaduwa dire, knowing Jesus Christ surpasses every earthly value. So tuod lang bala, when I was in bed last week, wala ko siyang iban nga ginapanumdom ko lang, Lord. Sakto pa man ni balang akon nga pangabuhi. Am I still living in the purpose and the plan that you have for my life? Or am I just doing these things for my own? Or am I just doing these things kay tungod wala lang for status, for amuni, for mahambal ko balang ay para ni sa inyo nga makita ninyo nga successful, Lord. Or ikaw gin man bala, Lord, ang gina-please ang ako nga life. The word Paul uses for surpassing describes something that towers over everything else in value. Christianity is not a list of rules, but a personal, growing relationship with the living Lord. Di kung ano gid, kung ikaw, gapamati ikaw, subong, kagwala, ikaw gasaka sa stage, sa inyo nga simbahan, kung ara ka landa sa likod, kung parehas, do parehas ikaw kay Sir Paul, nga ara landa siya sa may tech booth, kung parehas na ikaw sa iba, nga gapaninlo dira, wala ka kabalo that the Lord also sees what you are doing. Wala post-post, wala video-video, the Lord sees what you are doing. Pasensya gid, maybe like me, I grew up in church. Gusto ko gid ara ko sa spotlight, gusto ko gid ari ko sa amuni. But little did you know, the things that we've done before we go there, dapat kabalo ka na maninlo sa church, kabalo ka maninlo sa CR, kabalo ka dira maghimo sa kung ano dira kung ga banda ikaw muna bala. But you know what? Is Jesus just a part of your life? Or is He the treasure of your life? When we realize His greatness, the things we once chased start to lose their sparkle. Grabe. Number three. Kaya rin na si Bishop kaya ngayon ka bisita. We must declutter our hearts by letting go of rubbish things. Paul uses the strong words kubala, rubbish, or dung, ayambot, to describe anything that stands in the way of knowing Christ. This isn't just about bad things. Even good things become rubbish if they become idols. Bow, nako, Lord, patawara kami. To truly gain Christ, we must be willing to let go of the clutter in our hearts. True fellowship happens when we are honest about what we need to surrender to make room for more of Jesus. Ako guilty na gid ko na di. Kaya akong yapon nga istorya. For example, akong testimony sang 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, 2 years ago. And I don't have this testimony of who God is for me today, for who God is for me yesterday, for who God is 2 hours before. And it makes me think nga, ay, naano man yung Pedro man. Amo na lang giniya. Hasta subok, amo man ni Gyapon ang imo nga testimony. Ay, nako. We have to let go and allow God to do something great sa aton nga mga kabuhi. Next, we find peace by resting in His righteousness, not our own. The pressure to be good enough or to perform can be exhausting, makaapoy. Paul reminds us that we don't need a righteousness of our own based on the law. Instead, we receive the righteousness that comes from God through faith. Sige na mamangkot ko ako nga self. Kamusta puso? Kamusta yung puso mo, Pedro? Tagalog ba? You can stop performing for others because you are already fully accepted and loved in Christ. Our scorecard is now based on His perfect life, not our daily mistakes. Grabe, no? Wow. Next, true maturity comes through the power and fellowship of Christ. Resurrection power, we need His resurrection strength to face our daily struggles and overcome sin. It is a dynamic living power that sustains us when we are weak. Fellowship of sufferings. Our trials are not meaningless. Sharing in His suffering shapes us into His likeness and deepens our intimacy with the Savior. So before ako magtakop subong, kag-invite ko si Bishop, no, kagangiya nga bisita diri para sa aton, we have a very special guest. If you are listening subong, hindi niya aksidente nga wala ta live sa Facebook, ari kita subong sa radyo, no, hindi niya aksidente. The Lord is single. Gina-single out ikaw sang Diyos subong. Ikaw nga gapamati sa radyo. Kaya you know why? because he wants to have his relationship and wants to restore his relationship with you, all you have to do is to repent. Hinulsul ikaw sa imo nga sala. Ako, even me, I'm not exempted with this. I am always, no, fixing my eyes on Jesus. I'm always ngambal nga, Lord, buligi ako. Ikaw man, kung wala ka sang relasyon sa Ginoo, pray this prayer with me of accepting Jesus in your life. Say, Father God, thank you for my life. I repent of all my sins. Forgive me, Jesus. Holy Spirit, guide my life. Jesus, I accept you as my Lord and personal Savior. Come into my life. Change me. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer with us, welcome to the family of God. God is gonna do great and mighty things in inyong mga kabuhi. And let us press on together toward the ultimate goal. Our journey of knowing Jesus is a lifelong pursuit, not a one-time event. May our conversations always lead us back to the surpassing worth of Christ. Let's keep our eyes on the prize together. God bless everybody. And tandaan ninyo, si Lord Langgid ang bida. Si Lord Langgid ang mabayaw. Si Jesus Langgid. Kagwala na siyang iban. Among aton nga i-lift up sa aton kabuhi. And kanami gid sa aton Ginoo. We'll be listening again to the song Sir Paul Matutom Ka, and we will be going back, and we'll be having Bishop Lerio together sa ating special guest who is shaman ma-introduce karon. So here is the song called Matutom Ka.
0: Ako galit si Renato Pawaan Jr. Kami ara ko sang duwa ka kabataan. Halin galit kami sa Manila, kaga sa Manila gid ako nga bata. Sang grade 2 ako, 7 years old ako kag nakalabot diri sa Iloilo. Tubong Tundo, Laking Bakaw, Iloilo, kag diri masugod ang akong istorya.

Lima kami ka mag-utod, ako ang agot, so ako gid ang permiso pad ni mama. So every time nga mag-away sila, ako gid ang makita sang tanan. Sa nagbulagay sila, ako gid ang nakataksi sang tanan. Nagtudok gid sa pamisaron kung mga nagkalatabo. Samtang nagadako ako, kagimbayaan ako sang tatay ko, do nangita ako blasang iban nga mangin tatay ko. Do diran ako nakabatag blasang kakulangan sa pagpalangga sang pamilya bla. Nagdako ako nga kulang sa naigay sang amay, pero may mama kami. May mama kami nga ara gid permi nga nagaupod sa amon. Si mama is a the best mother. Wala na siya nang pabaya sa amon. Nalipay din ko sa Ginoo ba ni mama sa amon. Kaya kung wala si mama, wala man kami kakilala si Ginoo. So nagdako ako nga wala tatay. Siyempre wala tatay nga mega nga may nagalaygay sa amon. Tanan nga mga bisyo na intrahan to gid. First year pa lang ko ka panigarilyo na kuya. Second year ko, gainom na ko. Third year ko, nagsugod na ko bisyo. Marijuana, shabu, tanan gid, nagyan gid. Ikaw lang gid, o Ginoo. Gabi gid ang ginubra sang kalibutan sa kabuhi ko. Na as in, wasak-wasak gid ang kabuhi ko ya. Nagbisyo ko for almost 13 years gid. Half of my life, wala gid ang pulot akong kabuhi. 13 years gid ko nalulong sa bisyo, sa droga, sugal, sa inom, tanan gid, ginintrahan ko gid ang tanan. It's because nga wala sang may nagtatay sa akon. Until such time nga nagabot ang tion nga ang akon kabuhi do wala na gid pakadtuan. Ang Ginoo bla nagahimo sang mga pamaagi bla. Kung gusto ya kaluwason, luwason ya gid ka. Kag kung may planong Ginoo sa isa ka tawo, ang plano sa Ginoo mas labaw sa tawo.

0: laundering bilang nagabaligya sa druga. Pero nakagimo ko amamo na nakagimo ko bulabaligya sa druga. Meron sa isa ka pulis na nagambal nga to surrender kagi dito. Eh kung hindi ka mag-surrender, mapatay kagi dito. Mama, nagambal mo sa akin niya. Ben, surrender ka, Gidya. Sila niya, hindi pwede niya, hindi ka mag-surrender. Pero ang Ginoo, wala nag-push ko sa akin niya. Wala niya, hindi surrender ka, Gid. Kaya para gini sa imo. Kung tanawa na akong tabuhi, do wala isang una direksyon, wala ito yung nag-alaw-laong na mag-patrol ko. Pero praise God, Gid, kaya ang Ginoo, nagagamit isang-bisang pa nga ang mga tao, wala nga mga hangkabuhi nga wala na simpulos sa ranggit bag-us ang Ginoo. Kaya ang Ginoo matutong gid sa pag-bag-us sa mga tao.
1: Alright, alright. God has been doing great things sa aton nga kabuhi. And ladies and gentlemen, hindi tayo na nipagpadugayon pa sa inyong aradira sa radyo. Bao kanami kita ni kung makakita nay kita sa personal kay kung makita niyo subong di si Bishop Lerio con todos formados gaya permisi Bishop. Kag indi la na iya mga kabyanan sa physical naton makita but even spiritually we could always see on fire para sa Ginoo na si Bishop. But anyway, di ko na pagpadugayan. Bishop is here subong with a guest nga i-introduce niya sa aton. I'll be giving them time to really kung sa ano pa ang hambalon man sa inyo, ang syempre ang relevant ka mga ginapahambal man sa Ginoo through syempre sa iyang word this very times, no. And Bishop, ihatag ko ni Bishop sa imo.
2: Good morning everyone. Kag madamo ka salamat sa luwat nakabalik kami diri sa pamustahan ni Pedro. Kag may bisita kita ang aton nga attorney abogado kag isa ka president sa National Movement of Righteousness
3: and Justice.
2: And Justice for the Nation. So kapasalamat kita nga nakabisita sila diri sa sudal sang Iloilo. Christian ini siya, same time ini ga deacon o pastor. So welcome naton si attorney Bob Barales, the president sang National Movement, founder, president, National Movement for Righteousness in justice sa atong transformation sa nation sa Pilipinas. Attorney, good morning sa imo.
3: Good morning, Bishop. Good morning, Pastor. And to all the listeners, isang magandang umaga po.
1: So siguro ngayon attorney pastor maganda pa no Bishop siguro ako may eskwela man ko gurulo no para do attorney pastor ko na attorney Barales no it's the we have been really praying for our nation for this time and I know we couldn't separate syempre the word of God with what's happening sa nation natin ngayon. Siguro if there's anything from your heart that you want to speak about, maybe for our nation or for our viewers din. Kasi minsan iniisip din nila, where is God in all of this? Parang ganun yung tinatanong nila. Maybe there's something in your heart or the passion that you have with what you lead na pwede mo rin ma-share sa mga viewers natin. Take your time, attorney.
3: Yeah, thank you very much, Pastor. And actually, the yung vision natin talaga is for the of the movement is that you know, if you sa ating national anthem, di ba? Isang bayang magiliw,
1: wow.
3: Perlas ng silangan.
1: Wow.
3: Every morning, every Monday,
1: yes.
3: Inaawit natin yan. And before, yes. Araw-araw kami may flag ceremony, inaawit yes. Natin. Elementary pa tayo noon,
1: yes.
3: Di ba? But where are we now? Nasaan tayo ngayon?
1: Wow.
3: Is it really talagang isang bayang magiliw at perlas ng silangan? So alam mo, yan po that's the vision that siguro dapat ito inaawit natin to. We verbalize it in our national anthem and kailangan siguro talagang magkaroon ng in the heart of our leaders. Dapat matanim ito at talagang isa buhay, gawin natin. We have to do something. That's why we have this movement, National Movement for Right

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow!
4: May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas.

0: Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:09 na sang gabi.
1: Kagabihon na puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag kanamit!
2: Saturday Nights with Langga Kim.
1: Saturday Nights with Langga Kim.
2: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.
3: Saturday Nights!
0: Maayad ang ayad nga gabi mga kakibaw timbrano. Oh, grabe gabi nitla. Ako kay 500, I don't know lang. Lainang gusto ko magwa sa ako na. Ikalawan nyo na ako ni kakay 5 Kisha. Maayad, take two. Maayad-ayad nga gabi mga kakay 5. May nagkakinadlaw, di ba? Sa ako nga tubang, oh. Good evening! Kamusta kamutanan sa aton sari nga mga suki nga tagbalamati sa syunad kag probinsya sang Iloilo. O, nagatanaw sa inyo tagsa ka mga cellphone sa inyo nga mga Bluetooth speaker o kung nagpapamati dira sang inyo nga mga radyo mga ka K5. O, batiyon din. Batiyon ang kadlaw sang isa. Sige lang, mabawi kita sa iya kung may kalalataan siya sa kabuhi. By the way, mga KK5, happy Saturday! Siyempre, basta kada Sabado, mga KK5. It's Saturday Nights with Langga Kim from 7 p.m. up until 9 p.m. mga KK5 sa inyo tagsa ka mga radyo. With the advent of technology, matanaw kita, no? Sa nagkalain-lain naton yung mga social media platforms. Pwede sa aton sa nga Facebook page, sa aton nga YouTube channel, sa aton nga TikTok account. Kag iban pa, no? Ng mga social media platforms naton. If you'd like to interact, kung may mga shoutouts ka mo, may mga greetings, may mga music request, may gusto ka mo nga ipalabot, ipabuti ang mga malatsyagon. Sa mga unsaid thoughts, kumbaga, unsaid thoughts. Sa mga K5 naton sa Iloilo City and Iloilo Province, kapanyapon na kamo. Mabulubog now ang tiyempo, nagbundak ang mamunog nga pag-ulan sa syudad kag probinsya sang Iloilo, dalasang pagpuro pangilat kag daguob. Kaway-kaway bin sa mga nahadlok sa kilat kag sa daguo. Pero kilala ko yan, hadlokan niya murto.
4: Ay, karoon! Hanukon!
0: Murto, bayaan mo ba na masala-sala mo?
5: Ay, mga langit!
0: Sa mga kakay-vibe na to, plaster na ang inyo tagsa ka mga cellphone dira. Okay, ma-inistoryahan na yung nakita. Anything under the moon? Anything under the moon? Gabi na mo.
4: Ay!
0: Okay, mga K5 naton, dira sa First District of Iloilo, nagapamati ka mo via K5 News FM Yagao. Dira naman sa Second District of Iloilo, you're listening via K5 or K3 News FM Leganes. Dira sa Third District via K3 News FM Kalinog. And of course, dira naman sa Fourth District of Iloilo via K5 News FM Pasay City. Upod naton dira sa technical side, si ka K5 Lawrence Gidman, Lorenzo. Isay loko siya ka K5 Edmar Likinia. Nagbulubog now lang doon ang galain ng dalagan sa aton paminsaron. Pero chillax ang mga K5 because I'll be here with you. O kung wala ka mo sa mga istorya, mati lang ka mo dira sa inyong radyo. Imagine nyo lang, nag-atumbangay kita, nag-inistoryahan ay. Pero kamusta bala ang inyong mga gabi? I hope ang safe and sound ka mo sa mga motorista naton dira halong-halong lang sa pagbiyahe sa mga nagapauli na para sa ilatagsa ka mga going, sa ilatagsa ka mga panimalay, sa ilatagsa ka mga boarding house, sa mga day off subong at Sabado, tinagabalik na subong naman niya ang gabi, no? Sa Iloilo City, kay Buwas Aga, duty naman. Sige lang, maabot ka ng tiyempo nga mangin, maumuan ba lang pangabuhi mo? Nga, hindi mo na kinanglan yun mag baka-baka, mag-inarbaw ka trabaho.
4: Ay, karoon!
0: Diba, so Langga K5 naton dira nga Broken Heart and always remember nga we can all restart. Pwede ka maka-restart sa imong kabuhi, sa imong career, sa imong love life. Oh, basi wala, grabe, nasakitan ka gin, kay feeling mo, gin betray ikaw, maybe that's not the right person for you. Always see the positive side of things. Maybe ginahatagan ka lang sang, ginahatagan ka sang protection sang Ginoo. Okay, basi kun kamo ang magdayunay, abi. Oh, basi sakiton niya lang ka, not just emotionally, but physically and mentally, di bala? That's why you have to look someone or look for someone bilang partner in life. Balang ati, arab lang hatagan ka sang protection. Kung siya ang imong knight and shining armor.
4: Ay, karoon!
0: Siya man mga ka-K5, parang aram lang ikaw ang iyang priority. O hindi ka kumbaga option lang. Wala ka ginagaslight. Pag hindi lang sila sa una manami. Bawang sa una manami.
4: Ay, karoon!
0: Oh, and of course, wala siya nagapangluib. Amo nang deserve natong tanan.
4: Ay, karoon!
0: We deserve a genuine love. Someone that will treat us right. And someone nga hindi kita pagbailo sa iba. Malain man ako. For example, abi, no? Ikaw ang nubya. Ikaw ang nubyaya. Ikaw ang sawaya. Tapos siya, ang migo mo, abi. Or imo bana. Or imo fiance. Mahilig ba namang care-care, mga heart-heart sa mga bikini photos o kung sa mga sexy photos ang iban nga mga babae. Aram lang ga-heart siya sa iban nga mga stories ang iban nga mga babae sa iya Facebook friends. Pero not on you. Ay, ka-relate man ka mo siya na.
4: Karoon! Ano?
0: Tapos kung kaisa, no, may mga times. So, for example, i-confront mo, abi nga, amunin mo na. Nagamun ikaw, parang may kaga-react sa iya post. Pero sa akin ganin, hindi ka ganin maka-react, maka-comment.
4: Ay, karoon! Hanuton!
0: Mga ka-K5, tapos kung kaisa, timamba lang tawag na, no? Natagan mo na, pero may mali siya. I know nga, there are a lot of you nga tinaka-release sa amin nga mga scenarios, especially for those nga lovers nga ara sa ilang mga mid-20s, even sa early 20s, sa late 20s, sa mga early 30s ng mga ka-K5. Oh, kung ano man darang inyo status subong, whether kung kamo ang nagapanunto or kamo ang nanunto, I hope you'll realize nga karma strikes. Oh, kung kaisa kinahatagan man na sa mga chance ang mga nag-cheat once, pero kung for example, twice, thrice, and more than that ka pa nga nagpangluib, it's not a mistake anymore, mga ka-K5. Something like part of your behavior na, di ba? Sa mga suki natin yung mga tagpalamati, dira sa Quinto Distrito, nagapamati ka mo via K5 News FM, Sara 88.7, sa ilo darang station manager, ka K5 Manilin Abaro Palek, and of course, natin madira nga mga suki nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Dari sa Iloilo City, o sa mga nagapulupaliwaliwa, sa mga nagawalking-walking sa Esplanade, sa mga nagatulotambay dira sa pila ka mga bars or mga balay ilimnan, sa nagapangita sang kung paano ba lang gatry galingawon ang kaugalingon. There are times kati syempre kinanglan mo mana, kinanglan ko mana, kinanglan naton na tara. Depende na kung paano mo ka mag-cope up sa mga bagay-bagay sa mga kabuhi. Abaganin nila mga ka-K5 nga every one of us has struggles in life, no? Mga nasumalang muna sa dalan, iba na kung gin-fire, gin-paalin sa trabaho. Iban bagong resign sa trabaho. O iban bagong bulag sa mga asawa, bagong bulag sa mga bana. Ang iba na dulaan sa mga ginikanan, mga miscarriages, ang iban bagong hire sa mga graduates, tawag na mga ka-K5, no? We all have our different walks of tawag na ang different walks of life. Ano man ang estado mo, may problema ka gid or lain-lain kita ginagyan sa subong, no? That is why we just have to be kind, and as much as possible you can still smile and greet someone, no? Compliment someone, mga ka-K5, that maybe that could lift their moods, diba la? Sa mga suki naton nga mga tagpalamati draman sa may areas ng Haro sa Permidera nagabiyahe mla no sa mga sikat tricycle nga may mga bluetooth speaker nga nagapamati gid diri sa aton sa K5 News FM Iloilo. Thank you so much kada sa pagsubaybay diri sa aton. Sa ito na naton diri nga mga programa sa mga balita, kalingawan, information, kaya sa aton nga mga gana, ulo istoryahan subong ha. Sa may listener man kada ko no dra sa may areas ang Lapas, may dayon nga gabi. Madra ko no sa may nabitas na Lapas sa isa ka lundrihan. Ang baldaris ang intern na bantay na bantayan niya kuno ako permi mo. Thank you so much gid ako nag bantay. Oh, gid pa matian gid permi no. Diri sa aton sure nga istasyon. Salamat gid sa inyong nga suporta. I hope nga you're fine. Kung may problema man ka mo sa kwarta ti damo kita eh, damo kita.
4: Ay, tuon.
0: Kon problema niyo subong ti mga gugma malampuasan mo gina.
4: Ay, tuon.
0: Kung struggling ka sa imong career mga ka K-5, o bala na to, no? Kapin pa kung for example, bagong graduate ka or you're in your mid-20s, arab lang, te, syempre, kinanglan mo naman nga mag-step up sa life mo. Okay, maybe after 2 years, 3 years, ma-settle down ka na ikaw. O, te, kung kaysa ka, tawag na, no? Confused ka man, if ano ganman balang career nga for you, kaisa passion mo but it doesn't pay that well no compared sa iba nga mga jobs mga ka K5. Abal dere ni Ma'am Aisha Ahmad, I prefer to be alone. You can forgive but the wound is still there. Amugin no ang although nga ti madugay kung kaisa ambal nila time heals but not totally. May portion gid nga nagapabilin balang nga tawag nga kasakit kag kapait. Mo kasakit kag kapait. So mga K-5 na to, dira kay Mami Immaculate sa may lapit sa may Lapas Plaza. Kung gusto niyo dira magbakal, magpulo pangapi, hapit ka mo dira. 24, doon sa lang 5, so Mami Immaculate na mo, nordo kada asta na aga. Magpupad na dira sa bro sisigan, something ang iyang store. Maghapit ka mo dira. Dira man sa may area sa Lapus, sa Rizal Lapus, kay Tita Rena Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, dira sa may Dekamay, kag sa, syempre, no, sa mga Suki Manila, dira nga mga nagkaunso boy. Maayad-ayad gid nga gabi dira sa inyong nga tanan, mga kakipa. Kag sa mga taga Molo, taga Arevalo and taga City proper, dara sa mga taga Veterans Village, kamusta ka moderatanan? Pangurambot lang dara sang habol ah. Namini actually nga mga inoras bala no or mga tiempo. Ang katugnawon mga ka K5 do namin ni magpalupaliwa samtang nagapulupungko. Kag for example, nagapulupabati ka moderat sa aton nga programa. O nagapamati ka mo sa akon dara nga tingog mga ka K5. Oh, and of course, kung gusto niyo man dira mag-relax-relax sa mga music or mga ambahanon, o oh, pwedeng-pwede gid no sa mga ka K5 naton. Oh, samtang nagainom-inom ka mo dira sa DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Perfect. Yan yung amo ni nga gagapangalupsok bulang tugnaw sa iyong mga lawas, mga ka K5. And of course, the syempre subong, no? Open man kita sa mga music request, dara sa mga nagabiyahe bala sang jeep, sa nagabiyahe dara sa mga bus, kung may mga pa-request dara ang inyong mga pasayro, pwede gid ha. Ako nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Sa mga WVTC patrollers naton sa Western Visayas Transport Cooperative, dara kay Sir Boy at Parkon, mayadayad yun nga gabi. And of course, subong nga gabi, ite, syempre, may mga pag-aistoryahan naman kita nga mga atopiko, mga ka-K-5. And of course, ang aton subong palamangkutanon for tonight. Ang aton nga palamangkutanon, mga ka-K-5. Langga, Ma'am Apple Liap Tabataasan, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Yasha Sabon, Ma'am Miss You, Ma'am Yasha, kay Sir Mayo Katarsang Kandado Kabanan, Ma'am Bria Kanya, Lady Lika Bunggahan, Kapunggan, and two others pa, no? Kay Sir Ray Ram Park Mendoza. Ang pamangkot naton, langga, nagapati ka ba lang kinanglan sang closure after sang breakup? I know, no, nga we have different perspectives or insights regarding this question. Kaya di syempre, mga ka-K5, no, mayara sa nga iban, nga they believe nga ang breakup is already a closure, kumbaga. Like for example, ang no contact or hindi nyo pag-istoryahan ay after the breakup, it could be considered as, tawag na, no? Closure, kumbaga. Pero there are times, nga di mayara man nga sa mga tao nga they want closure, no? Arab lang para wala ka bala sa mga what ifs, wala ka sa mga why, wala ka sa mga hows and other questions in mind, ma-clear up na siya. Pag at least you'll have a good bala nga pagtapos ang inyong relasyon o mga ka-K5, especially if you've been together for a quite long time. Kung for example, wala manabis ang third party issue or wala manabis ang nag-cheat, mga ka-K5. Other times, yati ang iba ng banila to maybe need closure. May ara man niya naghahambal nga ti hindi ko yung mag-closure-closure ah. O may ara daan nga mga marupok mo. O pagka-closure, kita ay nila. Pagkasunod adlaw, sila na maliwan.
4: Ay! What?
0: So, ikaw ganing abiano, ikaw ang friend niya, barkada ya. Sabi na tong pagpakalain mo to sa ex ya, tong sa lalaki or sa babae. Grabe na to ang laygay mo sa iya, tapos balikay man na sila. Ay, ganon.
4: Ay, karoon, hanuton.
0: Mga ka-K5, for our first set of playlists para mag-chillax ka mo dira and mag-enjoy. Samda na gapamati dira sa inyo tagsa ka mga radyo, bluetooth speaker o kung nagatanaw dira sa inyo ng mga TV. O mga ka-K5. Here's our first set of playlists. Gaganadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Agod ang lawas, resistant, shadow, good, permi. And of course, ang D3 Biome. Subong uso ang kaso si Pony Lanat kag iban pangid niya sakit para mabatuan ang virus and bacteria. Inom ka mo sang D3 Bio ang mga ka-K5. Virgin coconut oil. Mayo pang coconut oil.
4: Ay, what?
0: Sa mga ka-K5 natin, our first set of playlists, a song Since Day One by Skusta Klee featuring Flo G. And Make You Mine by Public and a song from Olivia Rodrigo, Drop Dead. Oras, alas 7:20 sa isna sang gabi. Stand by. Magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalaga, dari lamang. Sa Saturday Night with Langga.

0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.D3 Bio.
1: O, oh, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalikat. Nas sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa

0: Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
2: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Nestor, ang sinaing
6: luto na,
5: ang labahan
6: nakasampay na,
5: ang uniform ko
6: naplanta na.
7: Ganito ako,
8: tigasi,
7: tigalapa,
8: tigasay,
7: tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod,
7: sa gabi ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko
7: ang Extend
8: Supplement for Men.
7: Lourdes,
8: tapos ka ng maligo.
9: Yes, darling, come to mama.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw,

0: ang imong kinabuhatian. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
4: K5 News FM.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 47 minutos, makaligad ang alas 7 sang gabi. Yeah. By the way, may dayad nga gabi sa aton sa mga K5 interns from West Visayas State University. May ipa-shoutout ka mo mga langga. Sa kay Langga Alpha, nice Kim, good evening. Ma'am Bings, Langga Ma'am Bings BSJ. May gabi Langga Kim, happy happy weekend. Dara kay Langga Apple Diap Tabataasan, good evening. Dara sa Bagumbayan, Crismol Sultan, dara akon sa family Tabsing sa Bagumbayan, Crismon Sultan Kudarat Mindanao. Kumonga ha, labot kita dara sa may Sultan Kudarat. Good evening. Kay Langga Agosto 5 watching from Kuwait. Langga Philart de los Santos watching from Sangbuanga City. Buenas noches. Oh, buenas noches na yung panggabi. Ang good evening no. Buenas noches. Kay Langga Remia Panes dara sa may San Enrique kag sa Pasay City. Itanaw dara subong sa may Taguig City. Langga Richie Magos and to everyone nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagan. By the way, ha, pwede gid ka mo makatawag kung may sabat ka mo sa palamangkutanon nga langga kinanglanon bala or nagapati ka bala nga kinanglan sang closure after breakup. Pwede ka mo makatawag via 0919-0986314. Again, 0919-0986314. O, tikon ka mo ang pamangkuton. May mga nagsabate kayo na. Amal din lang ga, Leo John Baliones. Amal, yeah, for me lang ga, Kim, mas maayo nga may closure after breakup. Kay para wala na duro o kon madamo o sanggamo kag wala na sang pakialamanay ang bawat isa lang ga, Kim. O, tsaktogin, no? Kaya kung kaisa bala, no? Kita mo na wala ka mo sang closure. Kung wala ka mo sang closure, there will be times happen pa kung may mga bata na bala, no? Or may, di syempre, may ara iba niya mag-partner, ngati may bata na. O tapos, gabulagay pa or wala pa nagadayunay mga ka-K5. Depende man na mo, depende man na sa kung ano ba lang rason sa inyong break-up, no? May ara man na, biyasang break-up, ngati wala sang third party, doon na fall out of love lang amo sa isa kag-isa. Do something like, gusto niyo sang another nga mag-grow on your own bala, on your career. Pero wala sang cheating issues or third party issues mga KK5. O hindi ko na ba ni KK5 Kisha Mariha na isa. Hindi pro do nga ado nag-closure man to. Ay sorry.
1: Ay what?
0: Nga hindi tapos ini mo ajari sari.
1: Ay what?
0: Shoutout lang da from Langga Alpha. Kay Langga Mayoka Tarasang Kandado Cabana, maayad-ayad yung gabi kay Nanay Nelia Cabana, kag Tatay Eugene Cabana, dira sa may Alion Iloilo. Huwag kapamati, idrama kasi manwa ko ha. Abal din ni Langga Jay, na malya kung kaisa, may mga pamangkot nga gusto mo lang masabat through closure. That is why nga needs ang closure. Then, kung okay na, maka-start ka na ya sa pag-move forward. Ang bayad rin mapudlay man grabe kung damo sa mga questions bala nga nag-bother sa imo nga amo ni, nga amo na, nga amo to, nga wala ka mo nag-workout. Anong problema? Is it because of you? Is it because of just him or herself? O kung maybe nga may mga lapses man ka mo sa inyo nga mga relationship? O mga ka-K5. Ambal din rin lang nga Eva, ambal, I do believe in closure. Tungod nga you can move forward if you still have what if kung what ifs in you. Maybe in my opinion lang ah. But yeah, I experienced this and now I am happy. Pero nagpamangkot pa diri si Langga Gina. But yeah, kung situationship, need man closure. Ang situationship, para lang wala ka mo yan nagdayunay or wala magawa sa label, kumbaga. Oh, pero you're acting like boyfriends and girlfriends. O need bala sang closure sa amo na. Kaya na maybe ikaw ka pamati, subong naka-experience ka man sa ganito, wag lang nga no label relationship o kunarab lang situationship lang. You're acting like as mag-jowa or as couple, pero hindi ka mo, no? Pero arab lang gulpi lang nagdula ang inyong communication. So, sabalaan mo lang, abi, after a week or after several months, may partner na siya, yeah? Or may jowa na siya, kumbaga mga ka-K-5. Ambal pa rin nilang ga era, ambali a closure is for peace of mind. Ambal din nilang ga mark, ambali kung wala sang closure, dara nagasulod ang tinaga nga ghosting. All those months or years nga nangin ka mo, tapos gulpi lang nga wala na. Deserve mo mahibaluan, no matter how painful it is, at least alam mo or balaan mo kung nga nagtapos ang inyong relationship. If there is no third party or cheating issue nga natabo. Ambal na rin nilang ga princess sa mga ka-K-5. But yeah, nowadays, hindi nanuso ko no ang closure. Pag wala na siya nag-communicate sa imo, means nga, end na, tapos na, wala na siyang dapat balikan. Hambal na rin nilang ga-ali, hambal na ya. Kung kaisa, kung ginapush mo pang closure, mas dira pa yag kaguba ang nabilin mo balay nga pagrespeto kag pagpalangga sa tao nga na. Ambaya, based on her experience. Kaya sa ilay ako, no, wala ko no sila yasang actual closure 2 years ago. Abay pa rin nilang ga Sara, abay akong kaisa, mabudlay manabi mag-move on kung wala sang closure. Like, not an explanation but just a valid reason para mambal mo nga sa kaugalingon mo, ah, amo nagali. Maybe, kailang lanagin man namon mag-separate ways. Nasakita namong isa kag-isa. Isa sa damo ka mo sang questions in your mind. Especially balang, aramlang unaware ka kung ano gin man balang natabo, kung nga gulpi lang siya nadulaan sang gana sa imo, something like that. O, di balang mga ka-K-5. Mabal pa rin ni Langga Madeline, na balang may mga relasyon kung kaisa. Nga ti, nagabulagay mga ka-K-5, pero palangga pa nilang isa kag-isa. Arab lang palangga mo pa yung partner mo, but you have to let go of that person for a certain reason. Ambal pa rin nilang ga May, ambal ya, kung kaisa, ang disrespect sang imo partner is already a closure. Ambal na rin nilang ga Kisha Marie Catalunya Hanaysay, closure is for someone nga deserving sang final goodbye. But if cheating ang reason sang breakup, wala na guro dapat istoryahan pa. May point man. Ngati tawag na, no? Nga wala na may isang istoryahan, kapin pa kong nagluib. And if it happened several times, ang nang cheating issues or ang pagpangluib sa isa karelasyon, when there's a tantamount amount of betrayal nga ginatawag. Ambal na rin lang ga Linette, ambal ya, ako nagapate ako kay na-experience ko that was we were almost 2 years together. Then we broke up kag wala ko ya kabalo sang rason. For almost 3 years hindi ko malimtan ang mga palamangkutanon sa paminsaron ko. Kun nga anong natabo sa amon, anong natabo sa iya, anong natabo sa akon. Ambal pa rin nilang ga dya, ambaya, kung wala abis ang closure, hindi mo bala mabalaan kung need mo balagid man na mag move forward. Kaya ginapanumdom mo kung ano ang reason kung nga ang nag-end ka mo. Mga ka-K-5. And mabudlay man namin mag-move on kung wala ka sang naibalawan or wala ka nakabalo kung ano ba ang natabo. So, sa mga nagaplastar sang newscast, may chimpo ba rin? Awaya, closure is no longer needed if the disrespect is louder than respect of and love during the relationship. Awaya, ganun, different ang perspectives natin in love. Mga ka-K-5. May araman, nga ti gusto nila matubang to confront ang balatsyago nila, no? Para at least kung kayo sabi, especially sa mga younger generation, and especially to those nga immature pa mag-handle sa mga situations. Arab lang, wala sila sa proper closure, istoryahan na, amo na boundaries na to, amo na, tapos na kita, wala na. There will be times, yati sa social media, kamo magpabati-batian na. And that's something I see as immature, na kind of love or kind of relationship. Diba lang ba nga ka-K-5? Posting about your mga, okay lang ba niya magpautwa sa social media, pero not to the point, nati do ano na kamo ba lang? Kino ka-reveal niyo na sa kalibutan kung ano ka kinatabo sa inyo, and something mga toxic, ang pagka-toxic ninyo kung kaisa, yan na-post yun sa social media, or, diba lang, no? May ara kung kaisa, diba lang, may mga nag-away sa social media, yan na-post nilang ilang away, ang ilang mga cheating issues online, pero pagkasunod niya mga inadlaw, sunod niya mga sinemana or binulan, balikanay naman sila. And kung kaisa kadlawan ka na lang sa mga tao sa social media, amo na itong agubanay nila, amo na itong mga nabuyan niya mga tinaga, balikanay pa ka mo, di ba la?
1: Ay, tuot!
0: Hi lang tira, kailang ka kit-kit lubriko, taga-gimbal kaga, no? Amal na rin ni Langga Francine. Nambalya, closure for me is the actions of disrespect given by that person. But sometimes, those disrespectful actions aren't enough to make let go. Like, kung for example, no, palangga mo, kag-arab lang, hopeful ka pa nga magbag-o pa. Ambal din rin lang ga Desiree, ambal ya hindi man. Ambal ya wala ko no pulos ang closure. Pero may ara no, arab lang ang ambal ganin ni Kakify Makoy ko no, ang mayo ko no nga closure, dira ko no sa Dapit City proper mo. Base ko na mag-spark.
1: Ay, tuot!
0: Base ko na masaksak pag mag-spark.
1: Ay, tuot!
0: Ambal din rin ni Langga Jugs. Ambal ya, kinanglan ko sang closure. Hi, it's Emmen! Ambal din rin Langga Jacob. Would like ko na mag-move forward. Kung may mga pamangkot ka pa sa paminsaron mo, kung nga ka mo nagbulaganay. Kasi he believes nga kung nasabat ang mga pamangkot nga ato, mas madasig ka nga maka-move forward. Ambal pa din lang ga may, ambal ya, kaka-closure lang namin ang ex ko. And yes, nangin maayo ang nabatsyagan ko right now. Kag ang nabatsyagan niya man. At least mga makapalautuas ka mo sa inyong mga balatsyagon sa isa kag isa. What went wrong? Diba lang mga ka-K5? Especially, again, if there is a if there is no third party nga ganatawag. Ambal pa rin din nilang ga via, ambal yan, no response, no messages, no contact is actually the closure itself. Kung kaisa kinanglan mo nalang gid yang magpakabakod para sa kaugalingon mo. Because sa magani nila, sometimes you build a man for another woman and vice versa. You build a woman for another man, no? Lang dira siya nanoto sa inyong relationship, dira sa nanoto mga ka-K5 o sa kung anong i-develop mo pa or improve mo pa, no, in handling relationship or in your decision making, tapos wala yung mahatag na sa imo kundi na-apply yan na sa next relationship ya. Arab lang, ano ikaw? Ara ka sa Enchong D University. Enchong D University.
1: Ay, what?
0: Ara sa College of Engineering, building a man for another woman. Or arab lang, nagiging lesson learn ka na lang. Tapos nagiging lesson learn mo na lang siya, diba lang mga ka-K5. Sometimes, ang ginatawag na redirection is also a protection. You didn't end up nga kamo ang nagdayunay. Actually, I've known na lahat nga ti, for example, no, they've been together for a couple of years. Kung kaisa, may ara sang mga 10 years. Even ganun kung kaisa, no, mga almost magpakasal na. And even iba nga mag-asawahay na. Kung kaisa, may times pa yung gani, yung wala sila nagdayunay, no? Magani nila nga when the time is right. And if it's meant for you, it's meant for you. But if it's not, sometimes you just have to let go, you just have to move forward, and you just have to think that you could always restart sa ginatawag nga pagpangabuhi. second, for example, no, maybe ang pain, ang tanan niya mga kasakit, kag hindi maayong nga treatment kaya experience mo sa imong ex or sa imong previous relationship. O ipamatud-an na sa next mo nga mangin partner nga ti hindi man tanan nga mga lalaki or hindi man tanan nga mga babae, palariho, no, mga ka-K-5. O, diba lahat? Shout out na kailang ka Cesar Pinasas Brown nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad. Tom Langga, Noe, Ambalia, they say no closure is the closure. But for some people, it's not. Some people need it for them to say what they should have. Or what they should have said while in that relationship. The feelings, both good and bad. Some people need to let it all out or to let it all out one last time. Some people need a proper goodbye. Especially if okay man bala, no? Wala man niya sang pagtinuntuhanay. And gapin pa kung na-open ka mo bala sa both sides, sa both parents or both families ninyo. Ang bali rin nilang ga, Raymart Espe Omalay, to be continued by someone else. Ikaw ang nagsimula, siya ang... Ikaw ang simula, siya ang wakas.
1: Ay, what?
0: Sige, time check. It's 3 minutes past the hour of 8. Pagbalik na to, no, makikita kita sa mga tawag. And if you have music request, pwede gina na kung gusto nyo mag-chill or mga rap songs or whatever it is. Or comment nyo lang sa ating comment section o kung gusto nyo kung wala ka mo dinas ang load pang data or wifi. And text nyo lang dinas, no, via 0919-098-6314. Standby for our D3 BioHealth Alert. Magpanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalagad sa programa. Saturday Nights with Langga Kim.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, pagi sa paghapin, sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
6: atay no?
5: Kidney. Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, D3 bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulom pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
8: garantisado.
2: DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
9: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
2: Makatapos mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
13: ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
14: Yung may D3.
13: Matatags, mga buti ka.
14: May family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
14: Ang DDX 500!
13: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang panubos
13: ang imo blood sugar.
14: DDX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Aramis mo!
14: DDX 500!
13: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
13: Masami nagapangihi?
14: Masami ginauha?
13: Masi may diabetes ka na!
14: Mag-DDX 500 na!
13: Ang DDX 500!
14: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang panubos
14: ang imo blood sugar.
13: DDX 500!
14: Garantisado!
13: DDX 500!
14: DDX Coffee Mix!
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DDX Coffee Mix!
13: Mabaka mga butika!
14: DDX Coffee Mix!
16: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
14: DDX Coffee Mix!
13: DDX Coffee Mix!
14: Mabaka mga butika! I Care Gold Capsule! Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa! I Care Gold Capsule! Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapas kog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops ato at na. Ang I-Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang
13: yung
17: TI ko. Salamat sa
13: Mighty C.
17: Epektibo.
13: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C!
14: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
14: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
19: Libre! Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman bala ka.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman from Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
19: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
24: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
25: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
25: DTX 500.
19: Masaligan.
25: Epektibo.
19: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
25: Masamig ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
19: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
19: DTX 500.
25: Masaligan.
19: DTX 500.
26: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
28: D3 Bio. Ang D3
29: yung may Physio.
28: Ang Physio
29: yung may D3.
28: D3 Bio.
29: D3 Bio
28: with Physio.
30: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
28: D3 Bio.
29: Ang D3
28: yung may Physio.
29: Ang Physio
28: yung may D3.
29: D3 Bio.
31: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Dugumati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
31: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
34: K5

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
4: K5 News FM.
5: With Lanka Kim.

0: Saturday night. See? Ano ka namin, isang kulot yan, no? By the way, mga KK5, nagapanumbalik kita diri sa aton yung pagpangalagad. Diri kita mang sa programa Saturday Nights with Langga Kill sa K5 News FM Iloilo 88.7. By the way, may sa Batman rin, no? Si Ma'am Yash Asabo, na balya, karami isang pamangkot mo subong Langga Kim, kaya ka-related ako. O, nagbalik na ang kuryente, dara sa ilan, dara sa wahing, nagkapuro pa mati na siya, balik dari sa aton. Ay, brown out, gali, mostly, man kayo na, no? Sa mga taga, iba niyo, mga gana, servisyohan sa Ileco 1, Ileco 2, Ileco 3, kag, I think, iba niyo mga areas, man dari sa city. Ang madari ni Ma'am Yash Asalbon, Langga Yash Asalbon. Para sa ako, Langga Kim, importante ganyan may closure. Kaysa nag-break kami isang ex ko 5 years ago, to wala gan mayo nga closure. Wala lang siya nagpabatyag sa akon. Kun may closure daan, may emotional clarity. Wala na blas ang what ifs. Tapos dasig ka maka-move on if balaan mo nga wala nagid ka mo or wala nagid ka mo yung tsansa. Kaysa mag-asa ka pa nga maging okay pa ka mo, gali kay... wala na magali isang chance, mga ka-K5. Nandasig ang self-healing mo eh. Hindi ka na mas taksa sa past mo. Kag hindi ka na yan masakitan. Pa-shoutout mo na sa atin sa ringa K5 intern kay Langga. Hallelujah, kahilo. Hallelujah, hallelujah. By the way, mga ka-K5, may naka-stand ba? Grabe ka daw, hindi ka-K5 man, Jayo. Ay! Bentang menta yun sa imo. Asya tog na ganda. Amo na ko nung ngalan yun mo. Sang nabunag siya kano kay siya ang only girl sa ilang nga mag-uton. Nakahamba lang yung parents niya. Hallelujah. For example, kung lucky, ano dapat yung pangalan ka kay 500, no? Out of the hallelujah. Lang ino or Luis. Luis. Hello, hello. Hi, ma'am. Hello, dira kay Langga. I see Faith Apolonio. Or Apolonio, nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Kamusta na ang buhay-buhay? Kamusta ang buhay after graduation? Ano ba ang inyong trip subong? Nagpuro pa Hawaii ka mo, anay? Or nag-jump sa career na dayon? Isang una, abi, halin second year college ko, kobrano ko, basta mag-graduate and diretso na yun. Ay! Pero valid ang tanan, ah. Whether you want to rest for quite some time, o kung whether gusto nyo nga mag-ubra na yun, kaya siyempre we know, no, that there are some, nati, Arab lang mga breadwinners, nasaligan sang pamilya. Balila kong kaisa mga ka-K5, budlay ko nung mangin subang nga bata. Early eldest, kahit yung syempre, the burden and everything in terms of finances, especially kung nagatinigulang ng imong mga ginikanan, usually ikaw ang nagasalo sang responsibilidad. Although nga tiwala man aton, gina, tawag na, no, gina, may aragad yan, nga iban nga, hindi man aton responsibilidad, kumbaga, na magsalo sang amuna, pero bilang kabubuton naton, kagpagbalik, kumbaga, sang putang na loob, kapin pa kung maayo man ang pagtatara sa imo sang parents ni mo, mga ka-K5, then ikaw gina ka masalo, no? Ikaw kung kaisa, gabulig ka pa pa-eskwela sa mga manghod, and may ara man yung iban, nga ti, nabudlayan man bilang mga agot o kon pinakalamharon, because you are the last card of the family. Kapin pa, kung for example, nag-fail ang mga magulang mo, mga ka-K5, then prano pa nagpinaman na, o kung anong mandarang yung tahak nila, mga kapalaran, ikaw ang last card of the family na makakaputol na makakaputol ng ano ng kahirapan. Oh, tapos minimum wage earner kami. Makakaputol ng kahirapan tapos minimum wage earner ka kay 500. Ay! What? Sige lang, maabot yan ang simpo ka will be blessed and will be somewhere nga may arasang greener pasture nga ganatawan. Buhay unemployed ko naman yung Langga. Ayos. Amal ni K5, Hali. Abi akwa pa yan. Yari na ka standby sa Piyaka Linya. Hello, good evening, Langga.
1: No, K5 game mo yung gabi.
0: Aba, pasensya gaya na. Nalingaw-lingaw ako. Natugay hulat mo. By the way, sino ni ganin sa Piyaka Linya? And sa diin ka subong nagatawag?
1: Si 35 rin niya, sang Banate, Iloilo. Ari ako dinubong sa City 35 kema.
0: Oo, oh, di mabulubog now ang tiyempo, no? Nabatsagan mo man ang katugnaw subong nga gabi. Ano dam? Ano, kung ikaw, for example, kaki 5 Rinan, or Ray, kung ikaw, mabulubog now, ano ba lang namit nga? Higupon. Higupon kung malamig-lamig.
1: Pero parang ako, mga PDTX ko, Pemex, ka... Ano ah? Mga PDTX ko, Pemex, ka noodles, at may pandilis sa inyo pare.
0: Aba. Sana mo nga mga inoras na may anya mo na magkaon. Namigid man, no, noodles. Kapin po kung init-init pa siya. Pero magbaho na siya ganito, kalain. Oo, oh, bro.
1: Kapos ng spicy, gitla.
0: Oo, oh, abaw. Gapanipa.
1: Oo, oh, eh, siyempre. Pero nga, nami. Parang yung mga taon-taon sa paghigop-higop.
0: Hmm, paghigop-higop sang sabaw. Kapan niya po, nga nadara lang ga, Ray?
1: Wala, papa ko lang kami kalit na meron. Bago naman na po nila sa kline. Kaya ito, man.
0: Amoy na, ahay. Sige lang, bawi lang. Karoon di plano pa man. Alas 8, mga alas 8 midya. Pero nabatian mo pa man kutano na. Nabatian mo pa lang man kutano na ton kay Fiverr, eh?
1: Kamay lang gina ako nabatian. Pag kay, hindi ko man natin pwede magpatunogan ako. Telepon, tiyan ako sa clinic mo.
0: Ati, sige. For your sake and for the sake sa mga bago na nakapamati kag nakalutulutan na sa aton nga live, ang question naton for tonight langga Ray, Ranga Ray, nagapati ka ba lang kinang nanon sang closure after sang breakup no sa isa ka relationship ka kay Five Ray? What's your answer?
1: Okay, first of all, ito yung game, kung mga tapos opinion ko, mayroon katika sa ayin mo na no, of course, si Five Andre, sa aton yung mga Facebook Live viewers sa tanong-tanong na. Pero para ako kina lang dito sa closure kasi siyempre unura sa kung wala kaya sa closure kasi by game nag-aasa pa ka muna na paano mabalik kayo pa kama mo. So kung sila nga makamba sila sa isa kagisa nga hindi na sila kung makamit sila pala for closure ng ito sa game. Siguro sa pati siguro nga kina lang dito ng closure kita sa breakup sa isa kalasyon sa game.
0: Pero kung for example, may aras ang cheating issue or may third party ang rason abi nga na hindi ka mo nagmayuhay o kung naguba ang inyong relationship, do you think kailangan nyo pa na magkita ay abi for a closure if may nag-cheat or may nagpangloib ka kay February?
1: Siguro, depende na lang kasi tag team sa both of side, no? Kung decisional ba nila na kailangan nila sa closure. Siyempre, hindi mo na nila makaklosure kung mula sila. Kung na sila gawagan sila pag sa-condition, siguro para kakon, kung may treat issue, siguro depende na sa both of side kita yung tema.
0: Pero ikaw, anong imo experience lang ka, Ray, regarding this? Ikaw, nag-experience ka man bala sang ginatawag nga pagbulaganay na before, and nakahimo bala ka o mo, or may nang enclosure ka mo?
1: Wala po man yung experience yung pag-iraan ng person, di kayo siyempre, ako pa man ako ng 20, ang John 13, naman ako ng 20 mo.
0: No, pero subong, anong status mo? May ginapalangga ka na?
1: Nara na. Nato ba siya siya magkano? Ato ba?
0: O parmina, nandiyo ka comment ba ni Samon? Nga pamati siya subong?
1: Nga pamati siya sa live and live katubong nga.
0: Oo, bali siya ang first mo.
1: Hindi, ikatatlo.
0: Pero siya ang personal nga nagkita ay nakamuya or nag-meet?
1: Wala pa. Hindi pa nga September kita din.
0: Ah, bago na schedule ba do? Layo-layo ba? Oo, lapit lang ba ng syudad sa Iloilo kagtubungan? Kaki five.
1: Dali, may pera sa kalahin kita din pagpang duwa-duwa nga. Ang bali ako na pala, mabutlayan ko kung magkatsuko ko to. Kaya ito, amo ko na, ano la?
0: Pero ang bagani nila nga, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Pero at least, may plano na kamo for September. Oh.
1: Hindi pa sa magpate niya na makakanto ng koko lang isa, eh, imposible ko, no? Yan pa mo, mabala mo lang ulit kung pasokta mo kung magkanto na. Kaya imposible, mga imposible na.
0: Daba. Amugin na ang kinatawag nga, kung nagagugma ka, hahamakin ang lahat, makapiling ka lang.
2: Ay, tuwan!
0: Amugin na, no? Oh. Ikaw, anong sarang mo masakripisyo pag abot sa pagigugma lang ga, Rayao?
1: Pero, sakripisyo, kita ko siguro nga, palatagon sila ko niya, loyalty siguro kita.
0: Oh, Sige, thank you so much. Eh, may mga talamyawon kayo dira. May mga music request nga gusto mo ipatukara subong nga gabi.
1: Sige, mauna lang siguro na music request. Siguro, K-pop game.
0: Ano nga song?
1: Marikwala ko ano ah. Tahanan ah.
0: Tahanan. Oh, tahanan. Ano na ganyan? Chorus yung man. O, basta mo na. Ano bago na siya? Maabay man.
1: Tahanan mo ako. Di magpabago yun.
0: Dami na ganyan ah. Maraming abali gina-consider mo nga tahanan si Sunshine Magbanua. Ano ka natawag mo kay Sunshine? Ano ka natawag? Anong tawag na yun? Anong endearment niyo?
1: Wem, kita game Wem, W-I-M.
0: Oo. Watch me, Wem. Watch me, Nene.
2: Ay!
0: Oh, grabe, no? Nga, Wem. By the way, nga, Wem.
1: Okay, nagroon na kayo ng Albert. Kaya, yun, Tom. Kanta namin lang siguro ka nagpamati, ha? Sa C5 News FM. Kaya, siya na siya magpanuha. Kaya, kung may tubungan ni Ilo-Ilo, mga magpanuha, pamili may yung gabi, ha?
0: By the way, nga ako nung...
1: Kaya, siguro ka nagpamati sa 88.7 C5. News FM Ilo-Ilo.
0: Nga ako nung ganing nga WEM, ha?
1: Ano yung WEM?
0: Nga WEM.
1: Siyama natin na sister siya na kay 5 mo kay hindi rin ako nung gusto ng tao ka na kay Pankano kay Duka Quartz ako no?
0: Oo, pero ano meaning ko na sang WEM ha? Hindi na siya naghalin.
1: Why, wala yaman mag-explain sa akong si 5 game.
0: Oo. Kung kitabi magkatag sang ano, sang meaning, sang WEM. W, ano? Anong W?
1: Makuto ko lang si 5 game ha? Kaya siya siyama na naging sister siya na mo.
0: Magkuto mo na siya.
1: Makuto ko lang sa kay...
0: Basi may meaning para sa iya. Sige. Iba na may aras ang gataguanay nga. May nabalaan ko sa unang taguanay nila tart. Gusto na sa unang mga tart, mga gummy bear. Ano pa kasi sa unang mga taguanay? Ang subong ya common yung mga taguanay, mga loves. Baby, babe, ano pag insubong man, ga, langga. Pero depende man na. Kung kayo sa wala man na depends ang inyong nga tawganay mga K-5, kundi sa inyong nga pagpalanggaan.
1: Kitesim, kung mag-guest ko na sa programa mo, pwede man ay hanggro, no?
0: Oo, pwede man isa kung nasaka ka de. May problema.
1: Oh, ayos ah. May mga tempo mag-guest ko sa mga programa.
0: Sige ah. Okay, tawgi lang si K500. Sige, tahanan na to request mo.
1: Yeah, next one lang ako.
0: O, tambiyawa di anay si Sunshine. May gintamiyaw mong iman siya. Anong message mo sa iya?
1: Siguro message ko lang rin. Siguro padayaw lang kaya po na. Kaya pa nga, siyempre ito lang ako nila sa una-una. Yung pagpangduwa-duwa nga... wala na ako sa mga pagkakatuwa-tuwa para kaya kagula na ako sa iba niya pa ng gawin kung siya kita.
0: Sige. Thank you so much, K5 Ray!
1: Yeah, ngayon yung programa ang Saturday night, kinatulong sa isang Power Trio. Sa bonus ng DTX 593 in D3 Bio. Ang anti-viral, anti-bank, trail specialist. Hindi ka nagit lamang dito sa may kalumpang mulo ay nasi ka K5 Ray Bison para sa kamsiyon niyo balita. Servisyo publiko ng galingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News
0: at App. Thank you so much! Kung ka mo mga K5, kung madumduman nyo, anong mga tawganay nyo sa una sang inyong mga ex? K5 Andrea, ang kilala mo, ano tawganay nila ganit man? Ano ko, no? Ambali lang ka, halilu, makahilo, ambali ah. Mind ko no with an H. Mind. Shoutout na kay JJC Magtubo. Pa-shoutout lang kay 5 Kim, kay JJC Magtubo and RJ Abizon from Zambales. Karaga pa mati na kay nagatanaw sa aton nga Facebook Live. Oh, may araman niya sa magdubyohanay pa lang. Pero ang tawganay, makagpa, mi kagdi, mami, daddy.
2: Ay, what?
0: May araman niya nga baby. Baby ko si Kolot.
2: Ay!
0: Mapa-play na nga ni Kaki 5 Dre ang song Baby ko si Kolot.
2: Ay! Ay! what?
0: Oh, and a song tahana na mo ng mga music request ah. Oh, by the way, mabaton pa kita sa mga callers, mga ka-K5 ah. Save nyo dra hotline naton. 0919-098-6314. Again, 0919-098-6314. Oh, pero kung ikaw ka-K5, tawag na ka-K5, Hali. Para sa imo importante ba lang ginatawag nga closure or kailangan ba ng closure? Then for example, mag-closure ka mo, anong last message mo sa iya? Kung kamo mga K5, based on your experience, ano ang imo nga nangin last nga pamilinbili, mapamilinbili? Ang last mo mga mensahe sa imo nga mga previews ka, mga karelasyon, sang nagbulagay ka mo, no? Especially sang mayara ka mo ba sa ginatawag nga closure. Ambal din nilang gajal, ambal ya, ang iyak kung nung naging message to sa iyang ex before. Ambal ya, this is not a goodbye, this is a thank you. Thank you for the life we shared until we meet again. My last risk and greatest love. I don't regret anything about us, I gave the best, better version of me. But if there's one thing I wish you could have seen, it would be the little things that I did love and for you. I want to see you achieve everything you told me about before, even without me in your life. Muna namin, kung for example, no, in good terms ka mo, wala sang nang luib, wala sang nang hintuanay. Abal din nilang ga, Hali Makahilo, abal ya, till our last eclipse, my moon, my moon. may kataw ganay yun man ang mga moon. For example, ha, kung for example, basi gusto mo mga planet, kaki 500, ang tawganay ninyo. Tawgon mo siya nga Venus, ikaw tawgon niya ka nga Jupiter. Ah, Jupiter.
2: Ay, what?
0: Jupiter, kaki 5 Benny Romano. Diba na namin, kung for example, wala ka mo siyang malain, wala nga yung ginhimuod sa isa kag-isa, wala ka mo nag-cheat, no? Kahit eh, syempre, you still wish for that person nga malabot yung ginahandom niya, ang mga ginasugid niya sa imo, ang mga supposedly plano nyo, nga matuman, nga duha ka mo. Pero kahit eh, since nga separated, naka mo wala lang, kung chance, ati for him na lang, or for her na lang, diba lang? Ambal pardiri ni Langga Umi. Ambal ya, I never laugh because I lost feelings, but because it's for the better. For the betterment of us. We've been having a lack of communication and I understand it since you have your own life. But just so you know, even if I laugh, I'll still by your side. I love you no matter what, even if it hurts, even if it costs me so much pain, I'll always be by your side, cheering for you and your own achievements. Don't forget to take good care of yourself, and don't forget what we promised. Thank you. Ah, may ara man galing, no? Sang ML, my love, so sweet.
2: Ay,
0: what? My love, so sweet. Ambal pa din ni Langga J. Ambal, this is my last message since we won't be together again. Thank you for loving me in the moment. I'm truly grateful. I'm so sorry that we can continue our story and that I won't be there to see you succeed. Please be safe, have fun, and follow your dreams. Di mula namin ilan, no? Kung for example, wala ka mo siyang gut-gut nga kalain sa mga buot sa isa kag-isa. Ikaw ka K5 Hali, ano request mo? O ipa-play na to na subong, ha? Pero may mga ka-K5, mayara kita sang fun run, ang dalagan para sa mga bululigan. Kita ay kita, ha? Para magkita na ay kita personal mga ka-K5, ha? Kinaagda na to ng tanan yung mga running enthusiasts na magpasakop, no? Sa K5 News FM Iloilo 50th year anniversary fun run, dalagan para sa mga bululigan nga pagahiwaton sa Hulyo 5 to 2020 sa Isa Sunset Boulevard. Gani magparehistro na mayara sang tatlo ka mga categories. Amo ang 10 kilometer registration or 10 kilometer ang registration fee with t-shirt niya siya mga K5, 999 pesos. For 5 kilometers 5 or 699 pesos. Kag for 3 kilometers 499. May duha ka pamaagi sa pagparehistro. Una ang personal nga magpadulong, no, sa K5 News FM Iloilo. station nga nahamtang diri no sa fourth floor sang Swan Rose Building, Commission Civil Street, Barangay Luna, Haro, Iloilo City. O kung pwede man sa online registration, check lamang amon nga Facebook page K5 News FM Iloilo kay nakapindera no. Upda ang imo barkada, ka opisina or office mate, ka pamilya, ka hagugma. Arab lang kapoy ka na magkasakit ng tuhod mo, magdalagan nga sakit ng tiil mo, pero hindi mo na babatyagan tungod na mag-hold sang hand mo. Kung ato.
2: Ay, tuhod!
0: And of course, magtambo ka mo sa Fun Run for a Cause ng K5 News FM Iloilo. Mayara sa mga nagahula at ka mga exciting at mga pampremyo, kag-sorpresa para sa inyo. And of course, isa pa gid ka song ka K5J. Pa request ang song ko nung Youth by Troy Sivan. Youth, what if I run away? Yeah.
2: Ay, what?
0: Sige mga ka-K5 kagaroon na, mapapakot-pakot kita na huluhidlaw kita magpapakot-pakot sa inyo. Pakto nyo kung ano ang tinaga nga ara sa akon nga paminsaron. Paminsaron, ganyan. Tapos, bailo sang GCash. Pwede man load or pwede ko man ka mupasahan GCash. Bakit pa ba? Grabe ba? Kapamati ka na radyo ha? O may radyo ka. Sige, oras. 41 minutos. Makaligad ang alas 8 sang gabi. Stand by. We'll pray. We'll play your favorite songs. And pagbalik naton, pila na ginama no, ka mga comments sa Mandari about sa aton siring at topiko. And of course, kung luyag ninyo magtawag again, 0919-0986-314. Stand by. Magapanumbalik kita dali lamang sa programa. Saturday Nights with Langga.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.

0: Saturday night.
1: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo. 54 minutos makaligada ng alas 8 sang gabi. Sorry gida, pasensya ini na kakain ng agaw sang papakot-pakot. Because we have no time left. So, mga K5 naton, darang nga nag-celebrate sang birthday today or maybe tomorrow. Happy, happy birthday! Sa may mga fiestas dira sa buong happy fiesta, te wala kita da.
2: Ay, what?
1: Ano, nahilaw ko daan sa mga pagkaon, sang ano no, sang fiestahan.
2: Ay!
1: Pero, probably managtapos na ni mga fiesta, kaya usually May and June, April, May, June. Oh, wala agad kita nagdahan sang ano. At yung kagay man ako pang yung stagal ligan. Sintan ko na kung diin. By the way, good evening. Sa atong sarili yung mga suki ng mga tagpalamati. Sa atong yung mga live viewers right now. Dira kay Langga Benny Hermano. Maayad-ayad yung dira nga gabi. K5K KMC. 5 kilometers lang ko because I'm afraid sa inyo fourth floor. 5 kilometers ka lang, sir. Pwede ka ka-online registration. Ako, feeling mo ka po, yung magsaka. Amon ganit rin everyday. Kami nga nagsaka rin sa fourth floor. But parami kami ka, ha, grabe. Grabe nga hapo. Kaya kailang gahali makahilo sa mga interns naton rin, no? From West Visayas State University. Maayad-ayad yun yung gabi. Ang bayo ko ng favorite song nito. Tanong ipa-play ako, no? Bakit pa ba? Bakit pa? Bakit pa na kilala? Bakit pa?
2: Ay!
1: Nalimtan na. Kailan ka JJC Magtubo, Sir Benny Hermano, Langga Arnold Lozero Barbero. Good evening, K5 Kim, watching and listening live. Dara sa Barangay Hagimitan, Pasig City. Langga IC Faith Apolonio. Langga Yash Asalbon, Langga Mike May Benedicto, good evening kay Sir Edgar, kay Mami Gemma, kag sa duhan ni mo ka mga bata, Sir Edgar. Aambal pa rin ni Sir Benny Hermano, good evening, Sir Mar Borca, sa Sir Pinasas Brown. So ano do, ido lang mali sa Brownie. Brownie kay si Blackie. Sa maratan, ako mandres ang live ko, kay Brian Canao, mga kag sa iban, pag ito mga Facebook friends ko, kay Mamarisal Baluro Kasiple, dira kay KitKat Lubrico, kag kay Vincenta Manica. Good evening, kay Sir Eddie Kagbay. Thank you so much for being with me tonight. Dari sa programa Saturday Nights with Langga Kim. By the way, kaupo natin dari sa News Center, ka K5 Kisha Marie Hanaysay, and ka K5 Joanne Magtubo. Sa atin dari nga Master Control, K5 Andre Fred La Pastora, and of course, atin dira nga mga technical side. Sa K5 News FM Pasig City, K5 Edmar Liquiña, dara sa K5 News FM Sara, si ka K5 Herman Flores. Herminio naman tanayang balon ko mo. Herminio. Drama na sa aton siling mga K3 News FM stations. Ma'am Yasha Salbon, good evening. Thank you so much. Aton siling Patrol K5 Raymar Tespe Umalay at ka K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Ako naman ang inyo nakaupo at ang inyo Langga Kim na laging may patikim. Just call me Langga, I'm one call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arag yun po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa kwenta, kina-consider ka na obese.
7: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gri-carots.
7: Oo, hindi lang carots, mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
5: Dok, asna ko, tani nga kong magkaon ko balot, kilingin tayo ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Listening ng babalani mga flowers nga damo probiotic.
5: Mas
4: tayong engineer ba?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang palaya extract. Ngibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na.
5: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit isang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mensidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamo magsagiinom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sa gayon pain reliever makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500 parisin na lang sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
5: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
8: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
5: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
8: Ang nagkakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sa imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
5: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 to 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
8: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
5: Uh-huh.
8: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Ga may TC ka. Kaya at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga katabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang maigin kaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
5: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
8: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga cellular, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agod maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
5: Husto green, no? So mag-fasting na kugli.
8: So may benepisyo.
5: 16 mga, hours gasugod.
8: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon guys kay bastante kaon sir boy mo.
5: All right, so sige mag-fasting ha, kay mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Benepisyo!
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin plus may buhok ka pa.
8: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamage sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
5: Tat.
8: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya dagagay na miya DTX 500 kag may TC, Duksa.
9: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC, no? Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sa nga direktang aksyon sa nga super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells nga aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
5: Wow.
10: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily para mas basculating sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: Mm. Grabe, gigali ang tugan isa kan oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research pero minagabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam, no? Oh. Imagine hindi kaya makalbo, huh? Tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
10: Ay!
8: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
11: Milik sa taguay.
8: Once pa panago si Jira bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo mo kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, Sir Boy.
11: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
9: Ah, kampyon ni
8: Mike. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
11: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
11: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
8: Kapag ligo is not enough.
9: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Dr. Ramil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ika ayong lawas.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimula. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkabulingon maliptan. DTX 500.
14: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sa
10: Klinika Dio Fresh.
8: Klinika Dio Fresh.
5: Maligo anay.
10: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo anay.
8: Kati, maapin na kita.
10: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir Eljan, ang kape nga pangkapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant. DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duangan pag isang duwa ka dito, bayo, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa microbio kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
8: Sige. Ano to?
10: O, tige. Ang paborito yan ni...
8: Init tayo nyo ka, Chan?
10: Init na, Chan?
5: Na? Ay, doon nakapili
10: po siya. Bal ni engineer.
5: Walang papasahe.
9: Ang sekreto ng engineer.
8: Lain niya pa init engineer.
10: Lain niya pa init engineer.
8: Pamasage.
10: Pamasage. Habang ka pamasage, ginihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na nami man ang paghimos ang basura sa imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin.
8: Mm.
10: Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magkarado.
5: Mm-hmm. Tubero pa.
10: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning daw.
8: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
16: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
8: Mm. Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Di kung kasigi ulan, wala adlaw.
10: Mm-hmm.
8: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
10: Wala ma-process, correct.
8: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
10: Mm-hmm.
8: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
10: Mm-hmm.
8: Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
10: Limitless
8: now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw, naging likawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
9: Mm-hmm. So, adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dinggi, gina-atake niya ang platelets, no? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Nambot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
10: Uh-huh.
9: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus ina atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
10: Uh-huh.
9: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
8: Mm. Mm.
10: Ang contagion sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila ng hemorrhagic fever, no? That's why kung gusto na lakit ng lawas ang dengue, why hindi ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
8: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law kaginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin.
10: Monolaurin,
8: ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
10: Saan ka pa mainom sa Manila?
8: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
10: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
8: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
10: May monolaurin ka.
8: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na ang iban nga platelet is ga-kwan, Sir Boy?
10: Ga-surot.
8: Ga-naog.
10: Naog lang.
8: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga-kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats nga para mag-create sang bag-ong nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
10: Utan.
8: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung palainom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
16: D3 Bio. Problemas ng kaso, hilanap, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, na isa ka sahi ng brain food, kagandin luman sa atong uto. Gagandami ang memorya. Mag-D3 Bio at lawagla.
17: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapatiyag pangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St.
18: St. Roberts International College sa Pasig City. Yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala ra to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate na gina-suportahan ang hormone production including na ang ito ang appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy ga-regulate kag ga-control sang ito ang imong gana. Kaya siyempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung ga-inom ka ditribayo higti pagid imot yan kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw kag-inom, ditribayo.
9: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Bagsilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun nakaditribayo ka kadali
8: correct
5: ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginani doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagaanon may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka ditribayo, along with your low carb diet, naku, gid lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa ditribayo, makahatag ini sang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo.
8: Sir Boy?
20: Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
8: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaydayin ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: TC, babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan sa serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo. K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplanta na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatoy.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
11: kagga kontrolar
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masalika,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
12: yung may BCO.
11: Ang BCO
12: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
12: yung may BCO.
11: Ang BCO
12: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Muna'y naka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time. Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K5 Galinga One Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's High.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tay.
11: Happy kanunay.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masalwikan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
21: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Angkampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Dai.
3: At yan ang akon role, Dai?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
1: K5 Galinga One Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
5: Bio. O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500
8: masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
8: nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500
8: masalikan.
9: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
6: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
15: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
19: Libre!
16: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasing!
25: Tigalaba!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas ka antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500
26: 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalrikan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
19: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galinga One Time
2: Tagbalay.
1: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Dua lang man kami, ah.
1: Ah, dua ka mo?
2: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai eh.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
0: DDX 500!
7: Garantisado!
0: Epektibo!
7: Aramis!
0: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
0: Masami ginauhan!
7: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DDX 500!
0: Ang may powerful compounds!
7: pounds.
8: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
8: TTX 500.
7: Garantisado.
8: TTX 500.
7: TTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: TTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
7: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: TTX Coffee Mix.
10: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Nagaburun nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol. Mag-eye care go. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. Mayara ini. Sang superior antioxidant. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.
7: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
7: Efektibo. Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang lapanit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
23: Extend Food Superman. Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay.
25: Happy kanunay.
23: DTX 500.
25: Masaligat.
23: Epektibo.
25: DTX 500.
23: E3 Bio with Physio.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
25: Yung may D3.
23: D3 Bio.
25: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
31: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ancampion este show de sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Berta! Berta! Breakdown ako sa lota! Imos na da! Imos na da, Berta!
3: Ha? Sa din tapakad to?
2: Imos na gamit mo, layas na to!
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, ka Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang anti-

0: Picanuda DTX 500, Muscle Ligat, Epic Tempo DTX 500, E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gids ang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox

0: K5 News FM.
1: K5 Galing Awan Time. Tawo na tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na sa lugar.
2: Hindi.
1: Bagay na sa bagay.
2: Oo.
1: Gagamit sa silog balay.
2: Oo.
1: Gamit sa kusina.
2: Oo.
1: Matalong.
2: Oo.
1: Kinagamit pang iwas ang sibuyas, kalihan.
2: Oo. Dali.
1: Pas.
3: K5 Galing Awan Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon yung kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio.
2: Yung may D3.
8: Mga, mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
2: DTX 500.
9: Masaligan.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
9: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
2: Masaligan.
9: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dunga kan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kaga kontrolar
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: My family history, bala ka mo sang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
0: Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapilan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Balik na!

0: sang ilo, Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Hood Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
3: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may BCO.
6: BCO.
3: Yung may D3.
6: E3 Bio.
3: With BCO.
8: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kalagester nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio,
6: ang D3
3: yung may VCO,
6: ang VCO
3: yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow. Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula ng mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula ng ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sportbiotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sportbiotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sportbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
15: Mas tagtino ang atay.
11: Happy kanunay.
15: DTX 500.
11: Masaligan.
15: Epektibo.
11: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
15: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanubo.
15: Kaga-kontrolar
11: sa imo blood
15: Sugar.
11: DTX 500.
15: Asalrika.
11: Epic.
15: Tibo.
11: DTX 500.
15: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
11: Yung may D3.
15: E3 Bio. With BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
11: Yung may D3.
15: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Langkah Kampiun Estasyon Sa Ilu-Ilu Seri 88.7 K5 News FM

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Every bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasa ang butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10 after 1 week. At namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagkita ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Sarab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX.

0: Was sekarang beligo?
1: Yes, darling. Come to mama.
2: Extend food supplement for men.
3: Maka at Lavawaska.
2: Na nagpapataas ng energy
3: at stamina.
2: Para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men.
2: Para sa matilo na dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligat.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
2: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masalika.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Matatags mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Matatags mga butika.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Napamati, kita ko sa K5 News FM. Kita mo, kita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia sa Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow! My puso!
9: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: D3. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Yan ang panubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatyal, regular regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at o atla. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Balik ka mga langaw! Ari nga kapaborito natin niya, iya!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM. Angka kampion ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's High.

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
9: Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
10: Kaga kontrolar.
9: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
9: Ang D3.
10: Yung may Physio.
9: Physio.
10: Yung may D3.
9: E3 Bio.
10: With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
9: Ang D3.
10: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
10: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Angkampion estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvivo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntunan ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa gihapon makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo nangin ba dinalagun kag nakapadayon man biskan sa piyak sa nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa kabuhi. Kaway pa nga sige hapon terminaton ng ipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan. Pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, pwerte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugi na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita, kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamo tanan? Kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod mga kabiyanan nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog nga kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisa nga magbalik sa Dios kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Anti sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalit mo ito, kami po'y numurlog sa inyong banal na ruklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpalang na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpalang namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Padayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo nang sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon, pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol, kita daw ambara butangan ko daw kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon maluwas kita kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan simple lang. Ang kaluwasan amungid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, nakapaguba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kay kurap man dito sa wala pa gani ang baha, so no, sa aton mabasa sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 11 bersikulo 12, kurap na, wala pa gani. Muna di kita matingala subong ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya kurap na daan ang kalibutan sang una pa. Muna di kita matingala dra. Pero kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang aton physical, nakurap ang aton spiritual, nakurap ang financial, nakurap tanan. Diri sa kalibutan. Kaya nakurap man ang kalibutan. But balon, naguba. Kaya palang ang pulong na kurap, kumbaga na dunot, wala na. Kurap na. So, amo na nga ang aton himuon. Kay ang aton nga kalibutan, huwag naman ising lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, ipurify man niya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos noon. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7, ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 10, 11, 12, pero may bag-o nga kalibutan nga gintigana ang Ginoo, ngayon tawag siya dito kag bag-ong langit, kag bag-ong nga kalibutan, mag-uhon man nga kalibutan, i-purify na siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kaya kung hindi naton siya hatagan sang labigid nga igtulapangon, amo na nga base. Paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaysa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang lain-lain man ta mga priorities, pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto magobra tungod kay para makakwarta. Ano, sa in short, para gin makakwarta. Dayon kun may kwarta na, gusto pa gid nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gina siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kalwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintinganan niya kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron natin maayo. Pero kung natin basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tumin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan iwalay sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3, versikulo 8, hamalito nga magpakita kag magbakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mutambalon nagkitang kabuhi na. Kay kumakit istorya kita paghinulsol, ang botambalon naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kung magkahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Muna nga, importante nga ato maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, mahinulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguhan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atan mabasa Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang Espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3:22 o Mateo 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Sisos nangamuyo bilang aton talus kagarantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya halin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Una nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan nabuksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit, ginpabayan nga bukas kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sang mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios, magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. So muna nga importante kaayo. Dayon ang laygay sang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag indi kamo magtandong tandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Anong botambalon makauturan sa mga pulong dari sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sining kalibutan, amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inupahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31:18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inupahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw komon na lamang nga adlaw ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuayan kag ginbindisyonan. amo na ang Ginoo na subuan dira. Manang kung ang tao manginulsol, daon magwa, ambo talon magwa, magkanto ka sa lain na planeta, magkanto ka sa ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na mag-practice sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo nang kinahalan dira is manginulsol. Manang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari ka mo, magbulag ka mo, hindi ka mo magtandog sang mahigko aban sang Ginoo. Hindi ka mo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Naman, kita ginkabig ng mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan o yunan, imog yunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Naman ang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon. Kaya wala ini magkilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tukutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbug at batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo ka mo magpalapit sa amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba, kag kahoyang ang inyong mga pangabay, ipresentar ini ni Jesus sa atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batonon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak nga lalaki kag babae sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatan-on karon, kag ang akon tigipusoon, naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni, si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano banwa o bayan. Ano na muna, di ba, ang kabataan ang paglaom, pag-asa ng bayan o pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man normal siya ang mga pamatanon, ang mga kabataan ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda

apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling ang pagsulod sang imo mga pulong nagahatag sang kapawa, nagahatag inising paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo ang Proverbs makotoran nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agud nga kita yaman pakamayon tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila nga tuytoyan sang wala naga sayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general apang ang mapinuboson debutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Naging daog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kung wala ako, wala kamusing mahimo. Juan 15:4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag kag ini pagahimuon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kung tumanaw naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala ukon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi labaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kun mas dako ang aton kaanggid sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpagigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpagigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kaya may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pag pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa eskwilahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is, kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school, bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon. Dayon, i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tunungaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa

ginharian kang sa pagpanasig sang iya pagkari. Muna nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sa kalibutan. Muna sa kalibutan, andom kung ano sila mangin sikat sa kalibutan, pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan kun may ara ka man no, honorarium kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na dirang mga crowns nga ihatag, mga padya, pero ang sa langit baw hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugmagid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa wugos naton nga kusog? Kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong? Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kaugalingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa indi madugay makita naton si Jesus subong amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi. Kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13-16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kaugalingon. Kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani, kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kagkon sa bisan ano nga mga butang may tuhay ang inyo pangunahuna. Ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bungos nga nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Ecclesiastes 8:11. So dali mag-uturan gin kumpara si Pablo nga nagatinguha nga malabot niya ang lalabuton. Wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o na perpekto na siya. Pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan nga kay naaman, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala,
untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka, grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. Wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamoy. Mapagpalat mahabagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, pagpabait gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Ngayon din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection na matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayo ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Masto.
2: Ano na yung insider man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So, ihanta ka ron. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins.
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga function sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano lang mapapahawayon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
7: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times at it.
7: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasal-salon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tok-tok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Grustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
10: Ano sikreto niya?
3: Milik siya taguay.
6: Wa siya panago siya ra gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
3: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
10: Ah kampyon ni mag.
6: Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Oh, maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
0: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwedeng
6: kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
9: para ay, mabot ang ilo,
6: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
9: Clinica Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
9: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipekto sinyo nga aki, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
3: Anyway, boy naka pangapi ka na.
9: Ibo si malat nan ka. Subang taas.
3: Naka pangapi ka na.
6: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo man si mo silula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo ka-pick tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa diabetison.
14: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh. No, may protection ka na sa kagaw.
9: May protection
14: may
9: pa.
14: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
6: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagi init, sir boy.
9: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, ang haloblaxin eh, oh. Lipids. Oh.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
9: Uy, na. Na glutathione na.
6: Nga nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
9: may ga-repair man.
6: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
9: Kulang na.
6: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
14: So, importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yung sir boy, 60% is made of fats. No?
9: Correct.
14: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: May pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
14: Kaon money.
6: No. Oh. Pero lain nga money ang ginakaon sa boy, no? Nga, anong ara sa money? O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
3: Oh. Layo lang.
6: Layo, gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko makuha ang the same effects ng
14: D3 bio. Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
9: Nerve cells, no?
14: Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
9: Namunag natag sa D3 bio.
14: Para hindi mag, short circuit. Ahuman na ang aton nga.
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
14: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
14: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton yung mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
9: Grabe no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man nga aton sila. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapot ka, may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung may kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo sila. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy ang bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
9: it's all natural.
6: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
9: cancer.
6: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
15: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dengue gani inom ko.
6: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag dengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
18: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastad ha. Hindi lang virus ang kaya patyon.
18: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3
1: Bio. O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
0: DTX Coffee Mix. Mga butika, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
10: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
12: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang gani carots.
12: Oo, hindi lang carots, mga kaduran.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin na yun ang akong ulo.
9: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
8: Impormasyon sa ikaayong

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! Mike Pumsa!

0: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Gadragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dalaong magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas na antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan
7: ang
6: gapanubo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatas mga butika. D3 Bio with PCO.
11: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
7: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
7: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado,
6: epektibo.
7: Aramis
6: DTX 500.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
6: Masami ginauhan?
7: Masi may diabetes ka na?
6: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
7: Yan ang panubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
6: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
7: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika, nabatian ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
7: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C!
6: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
7: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
17: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan.

0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat. At gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:50 na sa aga.

Kaka K5! Good morning sa aton mga suki nga mga tagpalamati sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Kamusta na ang inyo sining aga? Ang inyo sining mga pagbugtaw kag pagbangon mga ka K5? It's June 21, 2026, blessed morning sa tanan. Siyempre, basta kada Domingo diri sa K5 News FM Iloilo. Mga ka-K5, harin sa alas 4, tubtub alas 6 ang aga. Aton sa ring pagpangalagad sa Sunday Morning News. Ako ang inyo kaupod, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Bango na. Pagbugtaw na sa may mga obligasyon aga pa. Mahit-ayad yung daton nga pagpanamyaw sa mga vendors naton sa nagkalain-lain yung mga merkado publiko sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And of course, matanaw man kita sa aton sa ring social media platforms. Sa Facebook page, K5 News FM Iloilo, ka K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, sa pila naton ka mga YouTube channel and TikTok account, mga ka K5. Plastar na kay maghahatag kita kung magadulong sa mga balita information kag mga karingawan dari sa aton siring pa

0: Kapangalagad. Sa imbukada sa aton programa, i-check naton kay K5 Andre ang balita ni ka K5 Aaron Refoyo. Bag-o gid lamang o konsubong gid lamang nga kaagahon mga pasado alas 4, masobra kon kapin malapit sa 14 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa isa ka drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6. Ibaloon naton ang mga detalye ba aga pagani ho. Kung natubtob nga aga, tubtob subong nga kaagahon ang paugatanay sa aton siri nga mga otoridad. Makon yung sunod-sunod nga mga drug bypass operation. O nagligad to atong sa empleyado, bula to regular employee sa provincial capital nakuhaan no, sa inang masobra 7 million pesos. Subong times to naman mga kaka-K5. Available na, okay na. We're trying to establish our connection sa aton sining patrol upod kay K5 Aaron Refoyo. This time naka-standby na sa aton sining linya ka K5 Aaron Refoyo.
1: K5 News FM. Pampion report. K5 News FM. Flash report.
0: K5 Aaron, may dako-dako nga mga confiscation subong sang illegal nga droga. K5 Aaron, please come in.
2: K5 Kim, record breaking ang kantidad sang suspected drugs na kumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Ginpatikayon diri ka drug may basa po rayson. Diri ni sa sulod sang isa ka subdivision sa barangay Buray, Oton, Iloilo. Alauna dos mong organinas ang kagahon sa aton. Late investigation na sa K5 Bakin, ipulit natin nag-review na nag-review nga ang mga aristado ang ginkilala sa ni alias George Rado Dos Anos sang Zone 1 San Juan Molo alias Christian 26 anos otod sila nga si alias Suko 28 anos na residente naman sa Zone 3 Barangay Kalumpang Molo. Nabakdan sila ng tatlo sa isa na bugkos ng suspected sabog na nagabugas ng 50 gramos gamit ang 100,000 pesos bilang bypass money. Na-recover ang 24 kapag bugkos na kitang bypass item sa 11 kapag plastic sa hirapatiyan sabog sa nagabugas ng 2,555 grams o kung 2 kakilo 55 gramos sa nagpamati sa aton. Na-recover man ang bypass money mga kiluhan sa ibang pang non-drug items sa K5 Kim. Based sa background nila ni, may kaso si Jude ng murder, sa frustrated murder, sa 2019, sa nakabuha sa 2024, bangod na acquit ang iyang kaso. Samtang si Soko, ano yung preso sa 2021, pero nakagawa sa 2022, bangod man sa kaso sa illegal nga droga, inaagi sa bargaining agreement sa K5 Kim.
0: Bali ang location dira ka K5 Aaron, ano na dira, balay o kon anong plastada?
2: Ang location gid sa sulod sa isang subdivision, balay ka K5 Kim, kasariin ang balay ni nagadayon si alias Jud, no? Traga pamati sa aton ka K5 Kim, no? Kasariin ang duwa ni si Choco kay si Christian, amo naman ni ang kaupo dia. Or amo gini ang daw mayor bala sa ila ka K5 Kim sa ito ginahimo nila nga runner si alias Jude sang illegal na droga.
0: Pero ano gining ila nga mga trabaho ka K5 Aaron abe?
2: Lunsay ni sila jobless ka K5 Kim when silang obra ng tatlo.
0: Pero sang ginpabangkot mo dara nakuhaan mabisang ilang aside ano ilang nangin komento kay tisin sa nawab lang oh, daadaguan do halos do asin ng binog ko sa abi no sang mga illegal nga droga kay K5 Aaron nakahatag na sila abi sang ilang komento
2: oh kay K5 Kim oh kay K5 Kim lunsay ni Tikom ang mga bibig no or sila naghatag sa komento sa aton regarding ni sa pagka-arresto nila kag nakumpiska sa pagkatako nga amount ang suspected sa buka K5 Kim.
0: Pero dugay na dagatiner sa amo nga subdivision, no, kung dugay na nagadayon da sa may area sang uton ng isa sa mga subject nga ni K5 aron.
2: Si Jod, amo ni siya ang basic information sa baridudra sa nagadayon. Dugay mata niya man sa K5 Kim, no, medyo dugay-dugay naman nagadayon da siya. Talaga pamati sa aton. Pero ining si Alias sa Kristan sa Kisoko, dito taga dito, ginagatiner sa ila, sa so, zone 3 barangay Kalumpang Mulo.
0: Mm, pero ano gining ila, papel, abi sa ining engagement sa illegal nga droga, knowingly ka K5 aron, no? Nga ti, dumangalamaron palag ilang mga edad, kagti, muna, no? Mga around 14 million nga baloros ang suspected siya buong na-confiscate. Mayara ba lang sa mga dako pang mga personalidad behind them ka K5 aron, no? Kung sa ila, yes?
2: May information na kanday Sir Suliman or information regarding sa kung sino pagin sa likod na ila. That's why nga nag-aayo sa Sir Suliman nga hindi anay pag-waragwag sa kahanginan ang ilang identity sa nagapamati sa aton.
0: Bali, ano gidang ila papel ka kay Five Aron sa ining drug transaction ano, sa ilang pag-engage sa illegal na droga?
2: Balik kay K5 Kim, si Christian kag si Choco ining magutod. So rito sila gining mayor ka K5 Kim. Kag so bali amo ni ang runner na Manila ya si alias sa Jude nga base ito kay Sir Suliman. Do bago lang kuno abot ang ilang stock sa ilegal nga droga ka K5 Kim. Kag si kun makitaan man tong area, sulod loan siya makabi nga strategic ang area. Na kung sa DNT, amo ni mga kongkis, sa mga previous operation, dira na sila nag-stay or nag-adayon, temporaryo, sa mga kabanwahanan, nagod nga ti, makapalagyo sila lang, or makapadayon sa ilegal nilang aktividad, kaya ti, bala naman nila ang address sa Iloilo City, at sige-sige, every week na, kakifem kin, ang agresibo nga pagpatigay sa tagbay mas operation. That's why nga gasilo-silo sa isang lugar ilabi na dra na sila kung kita gatiner sa mga kabanwahanan agod niya makapalapnag sa illegal nga droga.
0: Mm. Pero kaki Five Aron, ini mga illegal nga droga as you've mentioned, no, bagong abot lang, ano may iinog ripak pa ni nila?
2: May posibilidad sa K5 Kim kag naaktuhan naton bilang witness man to nga makita mo na K5 yung mga digital wing scale na blang kiluhan ara may materials kita dra nga gikong ginakiluhan bra sa mga prutas na pag abot naton mega patong dito nga mga suspected sa bukag nagakilo gid sila sa K5 Kim sa sulod dito sa kwarto ni alias Jude.
0: Pero aside ni sa kay alias Jude, ara man abi ang ilang mga family members o kung nang himata nga ginadayunan ka K5 aron, ara man sila nagatiner?
2: Yes, so dito sila ka K5 Kim sa separate na yung kwarto.
0: Bali may information regarding abi kung diin ni ang area of distribution. Kasi syempre bala nato, no? With this amount, probably wide scope, kumbaga, o kung malapad nga mga areas, ang ila diri gina-distributan, gina-dulungan, abi, sa illegal nga droga kay Five Aron, di ini nga mga areas, may area man niya sakop sa Iloilo City?
2: Yes. May diri sa Iloilo City, kay Five Kim, dra sa Banwa Sanguton, kag sa posible sa mga neighboring places man na as mentioned ni Police Captain Suliman, ka K5 Kim, kung kisati, may information man sila nga na-receive ng quiz si Jude ni nag-bike kag this oras sa isang kagabihon may ginatabo ni siya sa gwa sang subdivision kag dito sila allegedly nagadawanay sa illegal nga droga ka K5 Kim.
0: So bali siya gidgali ang tawag na no gakadto darang ila ka mga parokyano ka K5 Aron sa gwa.
2: Yes, siya ang ginakabig nga runner ni alias Christian Kinichoko.
0: Bali, sa gwa lang gadya sang subdivision, adara sila nag-transakag. May iban pagkadabi nga information kung ano ni ang mode of payment nila, paano sila nag-transak sang ining mga illegal nga droga ka K5 aron?
2: Kung nang tawon, kung nagagwa, nagadaho si Jude sa gwa lang sa subdivision, indication niya ti through kaliwaan mag term abis ang purisan natin ng kaliwaan, it means nagadawanay isang items kag kwarta. So may ara man sila gani kuno nga modus nga posible nga ti through electronic bank ati ka K5 Kim through GCash ni nga ka K5 Kim ang pagbayranay or ano man da ang mode of payments, electronic wallet, bank, ka-K5 Kim.
0: Mm. Pamilyado ning duha ang mga naresto sa bypass operation?
2: O, duha hindi sila pamilya, ka-K5 Kim.
0: Puros mga soltero pa lang umaga?
2: Yes. Do mga soltero ni sila.
0: Pari sa buong K5 aron, diin sila gin custody sa atong sirang mga autoridad?
2: Sa buong K5 Kim, ara na po sila sa Oton Municipal Police Station. Kagabara na tanana sila kapasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act ng 165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sige. Ka-K5 Aron, thank you so much sa imo sa ring nadulong ang flash report.
2: Ka-K5 Kim, ini nga before na mag-extro, liyag lang nato niya tamyawon sa Happy Father's Day sa tanan niya tatay. Tatay, amay, papa, daddy, lolo nga nagapakatatay sila nga mga apo sa mga nanay nga nagakaangay sa tatay. Tanan-tanan nga tatay subong Happy Father's Day. Gratamin ako taman sa Happy Father's Day sa ako niya tiyo kag dira sa may barangay Katalingban Molo, ako niya mga lolo da na nagpakatatay sa to sa akon. Mayad ayan niya sa adlawan sa Father's Day sa inyo dira. Kasi sa game ini nga balita nga dorong gitsang kaluan sa GDX Coffee Mix, may kape ka na nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Repollo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mga ka-K5, ti aga pa, no? Drug by bus operation. Kapin 14 million pesos, 14 milyones pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sa drug by bus operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit adra sa may area sang Oton, Buray Oton, mga ka-K5, sa sulod sang isa ka subdivision. But as mentioned by ka-K5 aron, with this amount, no, with this volume sa illegal nga droga, masobra duha ka kilo. May pila ni ka areas nga gina-distribute nung ilang parokyano, iban taga Iloilo City, kagang iban naman taga probinsya sang Iloilo, mga ka-K5. Muna nakaduging ang kumbaga ang illegal nga droga diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Alo sunod-sunod, hindi bala ginagmay no nga mga confiscations ang makuha sa aton sila nga makapulisan arabla no, pakitabla ka K500 no. So, ang inang mga illegal drugs kita mo nang dutag limahon nga asin. So muna no ang binugkos kumbaga sa ining mga illegal drugs pero may haraman sa mga heat sealed nga transparent plastic sachet nga mga ginagmay. Pero intak man sa gihapon ang unod ya mga ka-K5 no? O sa inang drug by bus operation sa may area sang Oton. O padayon pa ang kampanya batok illegal nga droga sa aton sa nga mga otoridad, sa aton yung mga kapulisan diri sa Western Visayas sa pagpangunaman ni Police Brigadier General Josefino Rigan bilang acting regional director at iban man ato no? Nga mga units diri ang mga ka-K5. Tayo yun na lang natin, K5 Dre. Kuha na lang kita pag-asa para maka-commercial break kita kung ma-maximize natin. Nung atun sa ringa tiyempo dali sa K5 News FM Iloilo. Kahapon, naka-experyensya kita sa mabaskog nga pag-ulan-ulan dali sa Iloilo City and Iloilo Province, mga ka-K5. Ati sa diin, no, ang ining may dala ba lang pagpulupangilat, no, mga ka-K5. Nambagit, sakto ginamba ni Ma'am Cherry Lapating Branya, gadagsa ang mga ginadumilian ng mga droga. Madamo naman lang to ulo. O that is why kung kaisa may mga krimen kita mga ka-K5 nga mabatian. Naterab lang hindi mo ma-expect ay nahimo yan eh. O dumay, pormima na sa parming ginahambal na sa mga ganikanan, sa mga himata. No, timayo mo na sa mga tao mo. Kung for example, makapatay kung anuman rin mga krimen ang makometer nila or mahimo nila mga ka-K5. O entrada, mananapermi, mayo na siya nga tao. Galing, tikay ang iban, naman natin nga sa lalama, no? Iban, nagagamit o kung nag-usar sa illegal nga droga. O that is why nga nagabagtik ang ilang mga ulo, kumbaga mga ka-K5. This time, naka-standby na sa aton siring linya, aton siring koneksyon sa pag-asa Iloilo. Upod naton subong si Engineer John Baron. Engineer John Baron, good morning. Welcome diri sa K5 News FM Iloilo sa programa Sunday Morning News. Kaupod mo subong sir, no? Si Kaki 5 Kim Kaluyo, sir. Again, good morning.
3: Hello ma'am, good morning. Kag sa aton man, mga tagpalamati sa K5. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Sunday, June 21, 2026. Based aton nga latest nga update sa ginamonitor naton, nga si Severe Tropical Storm Francisco, bali nakasulod na rin siya sa atong area of responsibility kagapon lang sa alas 10 ng gabi. And ang latest naton nga location as of 4 a.m. nasa kalayon 1,315 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 100 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kaga gustiness nga pwede maglabot sa 125 kilometers per hour. Nagadalagan ini siya pa west northwestward at 25 kilometers per hour. Based aton nga track and intensity, most likely mag-remain ni siya no sa may Philippine Sea throughout sa aton nga forecast period, but of course wala ta gina-rule out ang possibility nga may close approach siya sa may extreme northern Luzon, no? And ang ini nga bagyo is ginalantaw naton na magapadalagan lang siya or magadalagan lang siya west northwestward until Tuesday, and eventually mag-recurve siya, no? Once mag-recurve siya, gina-expect siya naton nga maghina siya. And in terms sa iyang intensity, possible ma-reach siya, no, ang typhoon category hasta sa as of today, maging possible siya maging typhoon category, and possible ma-reach niya ang iyang peak by tomorrow sa Lunes. At Lunes or Tuesday actually. Ang ini nga bagyo is actually hindi man siya maghahatag na direct tagid nga epekto diri sa aton sa Western Visayas. Sa subong ang ginexpect nato niya is partly cloudy to cloudy skies kita, pero may mga chance sa tagyapo, no, sa mga scattered nga mga pagulan pangilat kag panaguob dala sang southwest monsoon. Ang hangin naman mahina tubtob baganagan sa direksyon Amiana Sidlangan, tubtob Amiana Katundan, nga mo niya magadala sa mga makanay tubtob kaskarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 529 sa aga, magatunod ini 614 karon sa hapon. Ang mga nga latest weather update, ako si John Baron. Madam Mugid, nga salamat.
0: Engineer Baron, kahapon, no, mabaskog man ang pagulan-ulan dari sa Iloilo City and Iloilo Province. Sir, dalasang ang mga mabaskog nga pagulan, kag mga pag-dinag-uobabi ka hapon, Engineer Baron?
3: Yes, ma'am, kagapon mo, maton nga weather system is mga localized nga thunderstorms, but sa subong gina-expect naton nga southwest monsoon na ang mabulos nga weather system. No, bala mo ang scenario naton is once ang bagyo, ang iyang adalagan is west-northwestward, parang going towards ano siya, no? Northern Luzon. So samtang nagamat-amat siya papalapit sa aton nga landmass, may i-expect man aton nga i-enhance siya niya ang aton nga southwest monsoon. Ang scenario nato na abis sa aton nga southwest monsoon is mauna siya epekto sa may Mindanao, and then mamat-amat siya pasaka. Sa subong abis ang aton nga southwest monsoon, nag-apekto na siya sa may Mindanao. So gina-expect na siya naton nga masaka na siya, no? So by Monday and Tuesday, may expected kita nga mga pagulan gani diri sa sa Western Visayas, nga ang tuga is ang southwest monsoon.
0: Sige, maulanon gali aton sir nga mga masunod no nga inadlaw diri sa Western Visayas. Thank you so much sa information kag imong atyempo, Engineer John Baron diri sa K5 News FM Iloilo. Once again, sir, good morning.
3: Yes, ma'am, thank you and good morning.
0: Madamo gid nga salamat sa aton koneksyon sa Pag-asa Iloilo. So kahapon ang nangin pag-ulan-ulan ang alasang aton sa nga mga local thunderstorm, and sa masunod nga mga inadlaw expectaron man aton or lauman ang maulanon nga mga panyempo tungod diri sa southeast monsoon. Mga ka-K5, thank you so much kay Engineer John Baron. Mga commercial break kita anay, pagbuyaan naton mga ka-K5. O kaga para pagbalik naton, mga istorya na kita sa pila ka mga balita lokal, national kag international, amuman sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. This Sa inyo nga pagpaligo, gamit ka mo sa DTX Beauty Soaps, ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Agon mahamis ang inyong mga kutis. And of course, no, sa Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C, parang resistensyado ang inyong lawas all the time. Especially dirado sa mga kabataan na nag-eskwela na, balik-eskwela na mga ka-K5. Kinanglan niya mapagsik ang inyo dranga immune system, mabakod ang immune system. Oras, 12 minutos, makaligad ang las 5 sang aga. Standby, magapanumbalik kita dari sa aton sininga programa, sa aton niya pagpangalaga, dirigid lamang sa Sunday Morning News.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag naka-

0: ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Physio, you may D3. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kapamati, gita ko yung sa K5, kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
23: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5:29 na sang aga. This time, may pasulod kita, Nay, nung flash report. Isa naman ka, drug by bust operation. Pasudlo na nato no ang Facebook Live diri ni K5 Aaron Refoyo samtang gina-establish ang aton siring koreksyon dira sa may area mga K5. Drug by bus operation sa distrito sang Arevalo.
26: Ang may kakumbiga subo nga di ka dito go magtama. Gamit ka, gamit. Imo ni motor. Mga sakyan ko ina. Rato de. Ha. Kay mga gina pakita ko ra mo. Kay mga gina pakita.
27: Sila ka pa. Mga nang trabaho mo diyan. Agriculture, mo trabaho. Tapos tugin na bligya sa mga gasang giyok.
26: Farming?
27: Imo gina or gobra ka lang? Oh. Mayung kap na ko sa ano. Mayung kap. Kapalit mo din man sa subo.
26: Mga ka-K5, singkunda mano naman, no? Kayo na, nito sa uton, 14 milyones kagina, malapit na ang value. Subong, adri naman kita sa Arevalo PNP, panibago naman nga drug by bus operation, ngayon patigayon sa Arevalo PNP o kung Iloilo City Police Station 6, nga ginapamunuan ni Police Captain Roy Gerard Hualde, ang YC, kag sa Pwersa Mansingan ng Operatiba. Yung subject mo sa Elias Prince, 23 anyos, tumandok siya no, sa barangay O kung saan kulasi, ahoy. Pero may nagadayo dito sa may barangay Lanag, Santa Barbara. Tapos na nakarekisa ang elected barangay official sa police, subong marekisa na ang police sa subject person. Ang location, dito kita sa may barangay San Jose, Arevalo, higadagid isang dalan, mga kakaipal.

0: Aring recover dugang sa iyo nga bulsa. Sa duwa. Duwa ka mga heat seal transparent at 6-6 na ginapatian sa buo ang na-recover sa nga pulis sa kay alias or sa subject person.
1: Mga ka-K5 na batian, no? Dara sa may area sang Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City. O tatlo ka sa chase ang suspected shabu lakip na buy bust item ang nakuha, no? Sa inyong subject person. O mga ka-K5, based sa information, titaga kula si Ahoy ining subject, pero tinaga tener, no? Dara sa may or dara sa may area sang Santa Barbara, Iloilo. So far, wala naman, no? Sang additional nga mga na-confiscate, no? Sa ining subject, ikuwaan natin karon, no? Sang kompleto nga detalye, dara kay ka-K5, aron refoyo. This time, tayo yun na naton rin, no? Makwa kita sa pila ka mga situational report gikan sa aton siri nga patrol, mga ka-K5. By the way, happy Father's Day! Sa tanan nga mga tatay, sa tanan nga mga papa, sa mga daddy, kung lang naman darang tawag ninyo sa inyong mga fathers, mga ka-K5, sa inyong mga father, happy Father's Day gid sa ila. We know, no, nga may mga tatay nga nagaserbe mananay. Kapit ako na mga single father, mga ka-K5, sila man nagatindog bilang nanay. Kung ang iba ng ilang mga asawa ara dito sa luwasang pungsod o kunyara sa abroad, kati sila man, no, ang nagaserbe man bilang iloy, kumbaga, nagafulfill asang duty sa mga iloy samtang yara sa malayo nga mga lugar. Ang ilang nga mga asawa o kung ang ilang nga mga partner mga ka-K5. Sakon nga tatay, dira sakon nga papa. O dira sa may banwasang Leon. Happy Father's Day. O bala nato ng mga sakripisyo sang tatay. Sila na yaang hambaga din nilang haligi ng tahanan. Mga hatagman protection sa ilang mga bata. May mga tatay na kung kaisa, ti mga stricto. O mga ka-K5, pero ti para man na sa ato no, nga mga kabataan. Arab lang hindi ya gusto nga maglago-lagaw ka masami. You'll realize nga that's for your sake mga ka-K5. Kaya ano dira ang inyo nga pasorpresa diya sa inyo nga mga amay. Oh, I hope nga may mga pakulo man kamo dira para sa ila. Kung pwede man papahuayon nyo anay siya ubra subo. Mga ka-K5. Papuyon niya na yung ubra kahit ang mga tatay na to ni Bani mga nagabiyahe sang kung ano man ninyo ang mga trabaho ng mga fathers na no? Mga sika driver ubra man dira sa kumpanya sa mga construction workers so, despite nga mabugat na perming ila ginakarga mabulubudlay na permi ang ilang mga sitwasyon mga ka-K5 tawang na no? Nagabaka-baka sila sa gihapon nagabakas. Pero kung kamong pabangkoton, ano ba lang paborito ninyo nga linya sa inyong nga mga tatay? Oti, ako na nung paborito kong nga linya man. Oti, may pagkanansyalan, panabi ako niya, amay mo. O mga ka-K5. Oti, sa mga kabataan, dirang nga tinahuluhid love sa ilang mga tatay. Tikon, for example, no, nagtaliwan na sa mga malawig nga mga panahon. O kung mga panyempo, mga ka-K5. We understand nga you're seeking for attention sang amay, galing ti. Arab lang gusto mo na magbawi sa ila, nakagraduate ka na, nakaplastar ka na, pero that's the very time pa nga ti tawag na, no? O na dula sila sa kalibutan, o may araman mga ka-K5. O nga mga lolo, o kung mga grandparents, dira nga nagserve man tatay. No? Ganit sa ludo kita tanan sa o kung kita tanan sa mga amay, mga ka-K5. Kung ano man rang tawag sa inyo, tatay, papa, daddy. O sa mga uncle man o kung mga tito nga nagserbe nga mga tatay sa ilatag sa ka mga hinablo. This time, magkuha kita sa situational report gikan sa aton patrol. Naka-standby na sa aton nga linya si ka K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM Kampyon Report.
1: K5 Karen, good morning!
3: Kaysa yung mayong aga sa ilo kasi ito yung mga hatag sa lamati. Sa subong temperatorya, no, nga hindi maagyan, dari sa may airport road sa banda, yung kibalahan sa isang kabis sa may balisto ko siyang mandariya.
1: Ipab ka?
3: Patulong na nagyan.
1: Oo, medyo malain gawa nga ito. Sino nga sulod ako ng audio, base pwede maulo adjust. At ka K5, Andre. K5 ka? Ang ina-plaster na ito. K5 Karen?
4: Yes, K5 Kim.
1: Okay na. Sige, okay, continue sige. K5 ka.
4: So na-mention ta, temporaryo nga hindi maagyan ang airport road sa may Bangga na dibalasang isa kakilala nga bake shop sa may Mandurriao, padulong ni sa Iloilo Sunset Boulevard, bangod niya sa Patigayunod nga duatlon K5 Kim, no, kung sa diin ang mabike sila tapos madalagan K5 Kim. Ti, hindi ka ginato sa subong pwede makasulod sa may Sunset Boulevard kay okupado gid sang iniya nga event ang nasabitan nga mga area K5 Kim. Kagang pahanumdum dere sa mga kapulisan ta kung sa mga ibang pagidira ng mga traffic enforcers nangita danay sa mga alternatibo nga alagyan para makalikaw, no, sa trapiko dere sa may airport road padulong sa Iloilo Sunset Boulevard sa distrito sa Mandurriao. K5 Kim, tindiri sa may Mega World ang damo na disubong sa may mga tao na kay bangod nga magapasakop sa iniya nga activity K5 Kim. Pero sa iban nga mga areas, diri sa nagkalain-lain nga distrito sa siyudad sa Iloilo, K5 Kim, why man sa iban nga mga event, dira lang gid subong nakafocus sa may airport road, pag sa Sunset Boulevard K5 Kim, no? Pero siling may aruta sila sa Capitol or sa Bonifacio Drive, pa JM Basa or Mulyete, negative na K5 Kim, no? Pwede gidiriya maagyan or matawhay ang dalanon naton diriya sa may city proper K5 Kim. Piti ang sentro sa activities nga duatlon dito lang gidiya sa Mandurriao K5 Kim, particular na sa may Iloilo Sunset Boulevard K5 Kim.
1: Damo man nag-join ka K5 Karen sa ila dire subong duatlon. May humano kayo nag-evolve man diri aton sa ring mga sports or ti amo na, no, gadalagan ka or after bike naman ka K5 Karen.
4: Yes, correct. Damo sang may mga naga-join sa ining activity sa K5 Kim. Hindi ko may baluan nga daan ang kalabanan sa tanan na nahiligo na sa sa lagan-lagan, mga pag-bike. Kay bisan wala activity K5 Kim diri sa may Sunset Boulevard. Badamo kita diri sa may makitaan nga mga naga-jogging, naga-walking, kag mga naga-bike, no? Pero ang isa lang gid diri K5 Kim nga napahanumdum sinyapon sa aton niyang kapulisan, especially sa Traffic Enforcement Unit o kung TEU, nga basta nag-jogging sa babaw gid K5 Kim sa may gutter gid, hindi sa higad sa or sa may dalan, bala sa dalumtong dalan, kay may posibilidad nga mahapitan kagidyas ng salakyan K5 Kim. Kung may baluan, siyempre shortcutan man at diya going pang First District K5 Kim.
1: Sige. K5 Karen, anong mga na-monitor na ito niya produkto subong nga aga para at least, no, may ihimalo atong sila nga mga suki nga tagpalamati sa ilang balaklon subong K5 ka?
4: Oo. Ang aton diri K5 Kim, no, sa subong gin monitor ng mga baligya sa mga merkado K5 Kim, amo ang mga dali lang gid ang akon nga kodigo na dula ang mga dried fish sa Iloilo Terminal Public Market K5 Kim, no? Ang boneless dili 250 pesos per kilo ni, ang sweet pusit tag 300 pesos per 1/4 lang ni, ang sweet pusit 350 pesos, ang gapas 90 pesos 1/4, ang ginamos tigbawan 70 pesos ang 1/4, ang ginamos banate naman niya 60 pesos ang 1/4 man, ang dalinuan 60 pesos 1/4, ang stickfish 20 pesos per pack. Then ang Mat-an, 100 pesos 1/4. Ang Gumaa, 130 pesos 1/4. Ang Banggit, 300 pesos 1/4 pa lang ni. Then ang Boneless Sapsap, 250 pesos ang 1/4. Ang Lubo-Lubo, 160 pesos ang 1/4. Then ang Alison K5 Kim, ang 100 pesos man ang 1/4 sini. Diri na din no, sa may Iloilo Public Terminal Market nga gin-monitor naton ang presyo hanay nila ya sa subong adlaw K5 Kim. Hmm.
1: K5 ka nagapamati si papa mo.
4: Oo. Wala din siya subong. Wala siya nagapamati. Kay bangod na hangaw-hangaw siya K5 Kim dito sa San Joaquin. Pero happy-happy pa dito sa akon niya papa.
1: Oo. Anong paborito mo nga linya ni papa mo K5 ka?
4: Ano man, do kay ano.
1: Anong masami mo mabatian sa iya?
4: Ipuson abi na ang ako.
1: Ano parehas gud ta?
4: Ako sa may linya nga matandaan
1: pero mi. Oo. Pero anong iyang love language sa inyo nga mga kabataan pagluto gid man?
4: Oh, pagya si kaso sa sunod balay. Ano lang gid siguro ang mabatian ko lang permis sa iya, diin ka magadto. Kapin pag hindi kong day off, diin ka naman magadto na.
1: Abambal, maambalan mo na nga ti manog pamana naman ng edad ko ay ni na pagpangita. Ti amo gid na ka K5 ka no. Tipo ano no matatap no. Usually mga tatay na to. Maano ah agata gid ya protection kumbaga. Kakabalaka kun diin ka man kay syempre basi ano matabo sa imo ka K5 Karen.
4: Pupunta gid sa mga manok K5 Kim. Mas ano pa na?
1: Mas matatap siya. mas mata ay ang manok kaysa si imo, di ba?
4: Oh, syempre mga kabaw na subong mo na mga kalingawan nila mo.
1: Oh, mama uwak, mga pabulag. Happy, happy Father's Day, gira sa tanan niya mga tatay. Sinuupod mo dira, titatay mo na.
4: Si Daddy Jason.
1: Ano galing halan sa iya nga, ano man nga bata, si Jubik?
4: Sa ano nga pangalan sa bata mo, sir?
5: Si
1: Rubik. Yeah. Ati, laban-laban na temprano para gurumpuli kasi may surprise to yung bata siya.
4: Straight na siya
1: ko
4: naman.
1: Straight siya gali. Surprise lang rin sa stasyon. Sige, K5 Karen, thank you so much!
4: Ang ini nga balita, ang ginaaw ko ng ini nga situation na report, ang ginadulong sinyo sa Clinica DTX Coffee Mix, ang Clinica de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Happy, happy Father's Day, kids, sa tanan nga mga tatay across the world. Oh, mga tatay nga ti grabe gid ang sakripisyo para sa pamilya. Tungod man sa ila nangin ano man kita kun ano man kita subong, di ba la? It's time to pay back or give back man sa aton suri nga mga tatay. Aton nga mga father. And of course this time no pamatian bla nato ng output sa aton suri nga mga K5 News FM interns. In line with the Father's Day, ang ilang mensahe sang pagsaludo dira sa inyo mga ka-K5. Sa tanang mga tatay, pamati para ni sa inyo.
6: Gaano nga ba kahalaga ang isang ama sa isang pamilya? Ama, isang haligi ng tahanan, sumisimbolo ng matibay na pundasyon ng isang pamilya, modelo tulay sa araw-araw na pamumuhay.
7: Siya ang gabay sa oras ng paglito, liwanag sa dilim at kanlungan ng tao. Sa kanyang mga aral na puno ng halaga, nahuhubog ang kinabukasan ng pamilya.
8: Sa bawat umagang sumisikat, siya'y handang magsikap ng tapat. Pagod man ang kanyang nadarama, ngiti pa rin ang kanyang mga dala.
7: Trabaho dito, trabaho doon, ang gabi ay halos gawing araw. May bigay lang ang pangangailangan at sustento sa kanyang minamahal na pamilya.
8: Pagod na katawan, basmadong mga kamay at paa, lahat titiisin ng isang nagsasakripisyong ama para sa kanyang pamilya.
7: Marami mang pangarap ang isinantabi upang ang mahal sa buhay ay mapabuti. Sa bawat hakbang na kanilang mararating, dala-dala ang mabuting layunin.
9: Hindi nasusukat sa yaman o tagumpay ang kabutihang kanyang inialay, sapagkat sa kanyang mapagmahal na puso, naroon ang lakas, pag-asa.
7: Bilang isang anak, naitanong mo na ba sa iyong ama kung kamusta siya? Wari nakakalimutan din natin na tingnan at bigyang pansin ang kalagayan nila. Sa araw na ito ng pagdiriwang, siya ay karapat-dapat na parangalan. Dahil sa puso niyang mapagkalinga, siya'y tunay na huwaran at dakila. Salamat. Salamat, Ama, sa pagmamahal at pagsuporta na iyong ginagawa para sa pamilya. Dahil sa iyo, tunay na aming nadarama ang umaapaw na pagmamahal ng isang ama.
6: At kahit lumipas

Sa mga tatay dira, i-comment yung ang pangalan sa inyong mga father, mga kaka-K5. Okay, tamyaw na to, no? Sa Happy Father's Day. Dira kay Papa, no? Ni Sir Kimeroso Panes, kay Papa Charlie Panes in heaven. Happy, happy Father's Day. Kamusta natin na? O, dira man, Happy Father's Day kay Jesse Garvilles. Ang linya ni Papa nga hindi ko malimtan na K5 Kim. Amo ang hindi na ko pagpaliwata hambal, apuli na. Nalang kami ang nauuna. Sa akong tatay, dira sa akong papa, Felix Caluyo, dira sa may Banwasang Leon. Happy, happy Father's Day. O, yung mo ka K500, ano? Ang aking mata. Sinong mga nag-gusto mo pasalamatan? Ibang dahilan. O, K5 Alira, ano galing ala ni papa mo? Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana. Pahinga muna, ako nang bahala. Ano ngalan niya? Si Alejandro kag Antonio Aping. Mga tatay kag lolo ni Kaki5 Alira. Si Alfredo La Pastora Senior. Nang luyag ka pasalamatan ni Kaki5 Andre La Pastora. And of course, sa mga tatay din sa istasyon, qualified si Andre. Ay, hindi. soon, Yusuf. Sa mga tatay din sa istasyon, sa mga father, si Kaki5, si Doc Ramil. Uy, of course. No? Tatay sa iyong mga kabataan. And of course, tatay man, no? Sa K5 News FM employees, kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center employees. Adri, si aton nga station manager, Kaki5, Warren Fred. Happy, happy Father's Day and get well soon, sir, ha? At si Sir Warren, mga K5, nagpaayo pa subong no, sa ospital. And of course, daraman si K5 Ray Espe Omala. Tatay ni Onyo kag ni Tanggol. And of course, napagin si K5 Enrico Sorita Jr. Ano galing ngala ni tatay ni Tamtam? Tamtam. Tatay ni Tamtam. Sino pagin ang tatay? Dari si K5 John Sapio. Si K5 Ted Aujero Francia. Si K5 June Aluhado Capulo. Si K5 Paul Adrian Dihada. Si Sir Andoy Sunico. And of course, si K5 EJ Cordova. May nalimtan pa kita. Si K5 Aron, hindi pa man qualified. Si K5, wala na, no? Tanan niya. Basta tanan niya mga tatay, dira. Nagapamati, dira, sa aton. Kay Christian Canillas Padre, good morning, Kim. Ginatamiya ko lang akon papa, si Papa Jill. Happy, happy Father's Day. Dira kay Ma'am Rose Eden Palma, Happy Father's Day kay Armando Articolo Jr. nga nagapamati dira sa aton. Happy, happy Father's Day. Kay Argitech ADM, good morning idol ko. Happy Father's Day sa akong tatay, sa kay Hernani Jr. Cabayaw, sa barangay Kahigon, sa barangay Kahigon Kalinog. Kay sa tanan niya tatay, Happy Father's Day. Happy birthday kay John Ali Hudin Tabat, sa Taasan, sa barangay Zone 2, Tubungan, Iloilo. Sir Alex Sasabo, Happy Father's Day sa mga tatay. Sir Jeffrey Tumlod, Jeffrey Tumlod. K5 Kim, please greet my tatay Reynold Sotik Tumlod. Sang Sityo Baklayan Velasco, Lemery Iloilo. Happy, happy Father's Day. Kay father ni John Haleya. Ang papa ko, ma'am, si Edwin Haleya. Happy, happy Father's Day. Kay Sir Jesse Amole Sr., good morning, ma'am Kim. Pag-greet lang sa akon sa Sulod Balay, sa Balantang Sityo Sapa. Kay tatay Mulong, happy, happy Father's Day. Morning, ma'am Kim. Ginatamiyaw ko lang akon papa, si Papa G. I love you ko, no? I love you so much, aba. Mga ka-K5, take yun na tawag na, no? Kita kung kaisa. Hindi man kita amo na black vocal sa aton nga pag-express ang pagpalangga sa aton nga mga ganikana. We seldomly or kung kaisa ganin duwalos, wala sila kabati sa aton song I Love You. May isa na huya, kita mo mas mahambalan pa na ganin. Aton frequent ang aton nga mga kahagugma sa I Love You. Sang sa aton nga mga ganikana, especially sa aton mga tatay. But I hope nga, hindi pa man ulihi ang tanan, you could say I love you sa inyong mga tatay.

0: ma-express nyo ang inyong pagpalangga. Kaysa kung hindi ka gid or kung kaya sa atin nahuya ka gid magambal sang I love you, you're not that vocal sa inyong family. O through your actions, no, sa imong mga pag-akto, sa imong pag-ulikid sa imong tatay, amo na ang pamaagi agon mapabutyag mo man ang imong pagpasalamat kag pagpalangga. Happy Father's Day, all! Ginatakon kay wala pa takon bata, single sa gihapon. Sa kay papa mo na lang, sir. Sige mga KK5, happy, happy Father's Day! Nandera ako na naman ginaubra niyo subong, kapangkargaman ka po subong dera. O, ara ka mo sa mga merkado, kagabiyahe ka mo sa mga dalanon naton. O, nanan yung mga pagpabalhas. Baga ninilabla ko ng pawis at dugo para lang sa pamilya. Happy, happy Father's Day. Thank you so much for being with us tonight. What tonight? This morning, galing, no? Galing ko do Saturday night, sud lang, gakim lang kayo na. Ito, nagtudang piyong lang ko mo. Upad natin rin sa Master Control K5, Andre La Pastora. Tanas natin sa rin nga K5 News FM Pasay City, si ka K5 Avon. Soligan Sapyo nga nagapamati man dara kag ara subong nagapulupindot dara and of course si ka K5 Ramelo Parlek na subong dara sa K5 News FM. Sara, happy happy birthday, happy happy birthday, happy Father's Day man ka K5 Ramelo dara kay Chad and of course dara man na sa aton siring mga suki nga mga tagpalamati across Iloilo City and Iloilo Province. Magasunod na ang programa Sunday Morning Newscast o pod yo ka K5 Kim Kaluyo. At sa ireklamo ako mananay, ano nakapoy gid ka K5 Aaron ka bye-bye sa magkaagaw. Sige lang. Thank you so much. Ako naman ang inyo nakaupod ang inyo ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalaba!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatimlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligat.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
5: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
5: D3 Bio with BCO.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:04 na sa aga.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Pilipinas, mayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Hunyo 21, tuwig 2026. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7. Ako naman ang inyo makaupod subong nga aga, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo. Sa headlines, gagadulong sang kaaluan sang D3 bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Sa ilo na kita sa aton mga headlines, una kita sa aton balita lokal.
20: Headlines. Balita lokal.
0: Malapit 14 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa drug bypass operation sang RPDU6 sa Banwa sang Oton. Suspek nga nagtiro patay sa isa ka lalaki sa distrito sang Mandurriao, nagpanago sa iya kwarto. Suspek nagpalupok sang pusil samtang ginanegosyar sang mga otoridad.
20: Balitang National.
0: Kag sa ato naman nagapanguna nga balita national. International Criminal Court o ICC nagpagwas ang trial guidelines sa kaso ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Samtang White Ribbon March, hiwaton sa Hunyo 28 sang nagkalain-lain niya mga grupo sa EDSA People Power Monument.
20: Balita International.
0: Kag sa aton balita sa luwas ang pungsod, 5 patay sa pagpangatake sang Israel sa Lebanon, bisan pa nga mayara na sang ceasefire.
20: Balita negosyo.
0: Kag sa ato naman balitang negosyo, pagbukas ang direktang biyahe gikan sa Russia, ginalauman nga magapabaskog sang turismo sa Pilipinas.
20: Balita sports.
0: Sa ato naman balita sa patag sang sports, magutod nga yulo, nagdaog sang Bulawan kag bronze nga medalya sa Asian Gymnastics Championships.
20: Balitang Entertainment.
0: Kag sa aton balita sa showbiz, sa aktres nga si Sunshine Cruz, nagbalik na sa pag-arte matapos ang 3 ka tuig nga pagpahuway bangod sang balatian.
20: Balita Extra Special.
0: Sa aton balitang Extra Special, 12 anyos nga babayi nagpakuno-kuno nga ginkidnap bagod mangayo sang kwarta sa iya mga ginikanan. Ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C agod ang lawas sa resistensya dugid permi sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Dere sa Iloilo may branch sa tupad sang Robinson's Place Haro, mayara man sa Miag-Aw, Pasig kag Banwasang nga Kalinog. Sa ilo na kita sa aton detalye o kung sa aton mga detalye na sang balita, una kita sa aton top story of the day. Makapauli na sa Pilipinas ang 24 ka mga Pinoy nga bago lang nga ginhilway halin sa detensyon sa Russia kag napaabot nga makaabot sa sining adlaw Domingo, Hunyo 21. Suno sa Presidential Communications Office sa PCO, nagalin ang grupo sa syudad sang Krasnoyarsk kag nagsakay sang eroplano padulong sa Pilipinas pinaagi sa pag-agi sa Bangkok, Thailand. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nangin posible ang ila kahilwayan pagkatapos ang iya pagpakikita kay President Vladimir Putin sa isa ka summit. Ang 24 ka mga Pinoy ang gin-report nga na-detain sa sulod sang siyam ka bulan bangod sa mga isyu nga may kaangtanan sa immigration matapos ginaligar nga nabiktima sila sang illegal recruiters. Sa karon ginaasikaso na sang gobyerno ang ila pagpauli kag ang pag-abot sa Pilipinas. Yari ang kabahin sang pagdiskusyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin.
17: Last night, after we were talking about it, he said, "Don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem." And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines, and back to their families.
0: Sa nagapanguna naman naton nga balita lokal, nakumpiskar ang 13,974,000 pesos nga suspected shabu sa ginpatigayon nga drug bypass operations ang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU6 sa Barangay Buray Uton, Iloilo. Alauna dos nga sang kaagahon o kon subong nga kaagahon Hunyo 21. Ginkilala ang mga arestado nga Sunday alias Jude, 32 anyos ang Zone 1 sa San Juan Molo, Iloilo City, alias Christian, 26 anyos, utod sining alias Choco nga si alias Choco, 23 anyos, sang Zone 3 sa Barangay Kalumpang Molo. Nabaklan sila sang tatlo kon nabaklan sila nga tatlo sang isa kabugkos nga shabu nga nagabugat sang 50 gramos gamit ang 10,000 pesos bilang bypass money. Na-recover ang 24 ka mga bugkos takip na ang bypass item kag 11 ka mga plastic sang shabu kag ini ang nagabugat sang 2,055 grams o kon masobra duha ka kilo. Na-recover man ang Baybas money, mga kiluhan, kag iban pagiyad nga mga non-drug items. Nahibaloan nga may kaso si Junior Murder, kag frustrated murder sang 2019, kag nakagwa sa presuhan sang 2024, bangod acquitted ang kaso. Si Choco, ang anay naman preso sang 2021, kag nakagwa sang 2022, pinaagi sa plea bargaining agreement. Sandig sa dato sa second quarter sang 2026. Ini ang isa sa pinakadako nga kantidad sang shabu nga na-confiscate sang RPDEU 6 sa Western Visayas. Sa dugang balita lokal, nagdangat sa pila ka oras ang negosasyon sa mga otoridad sa sospek sa pagpanglutang patay sa isa ka persona o kuno ning sospek. Amo si Ruben Dario Monserrato o Monserrate Pechardo Jr. sa 55 anyo sa Barangay Airport Mandurriao, Iloilo City. Gabi isang unyo kon gabi or pasado las 11 sang gabi Hunyo 19. Ginkilala ang biktima nga si Norman Peldonia, 56 anyos, kag pareho sila nga residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa paraisayon, nag-agaway sang armas lutang ang biktima kag sospek. Tubtob nga may nabitian nga isa kalupok. Naabdan na lamang si Peldonia nga nagakulob sa higad sang dalan sa diin. May nakitaan nga pila sang pagkatiro sa mata sang biktima. Gindala sa malapit nga ospital ang nasambit nga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival o kung DOA. Matapos ang insidente, nagpalagyo pa si Pechardo apang nagbalik sa ila barangay. Kag nagsulod sa iya kwarto, dala ang armas nga ginapatian amo ang gingamit sa pagpanglutang. Gintingawaan pa sang kapulisan sang Iloilo City Police Station 10, opisyal sang barangay. Kag sang iya pamilya nga may istorya ang sospek, agun ini ang magsungka o kung magsurrender. Nagpahayag ang sospek nga magasungka alas sa 7:30 sang aga. Kahapon, bangod nga nagapahuay siya. Pero pasado las 3 naman sang kaagahon sang nag-apot ang katapos ng Iloilo City Police Office Special Weapons and Tactics o kon SWAT sa lugar. Pasado las 5 sang aga, sang ginsulod na siya sang SWAT team apang nagpalupok sang pusil ang sospek. Naigo ang Kevlar helmet ni Police Staff Sergeant Toreno kag may igo man sang isa ka bala, ang ballistic shield samtang ang isa ka shield ang may igo man sang duha ka bala. Sunod pa kay Police Captain Lester Oliveros ang officer in charge sang ICPS 10. Nagayo ang sospek nga tawgan ang natumod niya nga mga persona samtang naganegosyar sila kag gintawgan man pero nagnegatibo ang negosasyon. Diri na nga nadesisyonan sa mga otoridad nga sudlo na lang ang sospek. Una nga nagpalupok ang sospek kag nagpalupok man ang SWAT team. Sa diin wala naman siyang may napilasan sa taga-SWAT. Sa karon yara na sa ospital ang sospek kag padayon ang nagakaigo nga pagbulong. Ni matapos nga may nakitaan nga mga tinulo sang dugo sa iyang alawas kag wala pa matumod ko diin partikular nga porsyon. Yareng kabahin sang pahayag ni Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge sang ICPS 10.
1: So, itong nakita ko kayo na, so patawagan pa natin sang support team to para i-process ang crime sa sulit.
21: Sir Mayara, nakita mo
1: kayo? Siya una nagpinalupok. Siguro, loaded yun ang ano, yung kumabatian nyo ang ato yung mga katapos ng SWAT na wala yung nag-engage lupok.
22: Ay, nagpinalupok, ina-iyato
1: yan? Iyato.
22: Okay.
1: Nag-ulihin na lang yan, nag-return fire na lang ang ato yung mga membro sang SWAT.
0: Samtang wala sang naigo nga vital organs ang suspect nga si Ruben Dario Monserrato Pecardo Jr., 50 anyos nga nakaangkon sang pilas sa insidente sang iya man pagpanglutang kag iya nga pagpalupok sang pusil sa Barangay Airport Mandurriao, Iloilo City. Kahapon gid lamang, suno pa kay Police Captain Lester Oliveros ang officer in charge sang ICPS 10. May mga pilas ang suspect sa dughan, kamot kag tiil, apang wala pa natumod ang eksakto nga kadamuon sang iya mga igo. Sa investigasyon sang pulis, nakita sang saksi nga nagpinakutaya anay ang suspect kag biktima antes natabo ang pagpaniro. Pagkatumba nila, unang nagtindog ang suspect kag intiro ang biktima antes nagpalagyo. Ginapayag nga ang suspect mismo ang nagbit-bit sa 38 kalibre sang revolver. Kag samtang nagahigda ang biktima sa dalan, gintiro pagid siya sa tuong nga dulunggan. Kag ang bala ang naglapos sa iya wala nga mata. Ginhinyo naman sa mga otoridad ang suspect nga magsungkwa upod ang iya pamilya apang wala siya nagtuman sang mabatian nga may nagakala sa sulod sang balay kag posible nga magapalagyo ng suspect. Nagdesisyon ang SWAT team sang Iloilo City Police Office nga sudlon na ang balay. Wala pa matumod kun pila ka beses nga nagpalupok ang suspect batok sa SWAT team. Apang may nabatian nga sunod-sunod nga paglinupok. Sa pag-inspeksyon sang iya revolver, nakita ang apat ka fired cartridges kag isa ka live ammunition na kun bala. Sunod pa sa police, posible nga ang nabilin nga bala ang ginpreparar sang suspect agud gamiton kun may magpalapit sa iya. May allegation man gikan sa pamilya nga ang sang suspect nga mayara ini sang problema sa paminsaron apang wala sila sang dokumento nga nagapamatuod sa among claim. Wala naman sang SWAT personnel nga napilasan sa among operasyon. Sa pagpangusig sa sang polis, may daan nga hiligot-ano ng suspect kag biktima. Kag may nagligad naman nga insidente nga nagatemp ang suspect nga labungon ang biktima. Sa subong yara pa sa ospital ang suspect kag padayon nga ginabulong. Sa dugang naton nga balita lokal, arestado ang isa ka electrician kag rakabig nga high value individual o kon HVI sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapolisan. Sa barangay Panian, Balasan, Iloilo pasado la sa isa sang gabi. Sang Hunyo Viente o kon kagabi. Ginkilala ang suspect nga si Elias Macmac, 32 anyos nga isa ka soltero kag isa ka electrician residente man sang among barangay. Suno pa kay Police Lieutenant Patrick John Alabado ang hepe sang Balasan Municipal Police Station. Ginpahayag sini nga natigayon nga mabaklan ang subject sang isa ka sa shay sang ginapatihan siya buo sa balor nga 7,500 pesos. Dugang pa sini nga nakuha pagid sa operasyon ang tatlo ka sa shay sang ilegal nga droga nga may kabugaton nga 91 gramos kag may standard drug price nga 624,920 pesos. Samtang naglabot naman sa isa ka bulan ang nangin monitoring sang kapulisan batok sa suspect, konsirin na nagakuha ini sang supply sang ilegal nga droga sa istansya kag sa kaiping nga kabanwahan sa Quinto Distrito. Ginpahayag man sini nga wala nalakip ang suspect sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kunbadak sa ila barangay kag wala man sang iban pa nga mga record. Sa karon si Alias Macmac ang nakahunong na sa kustodiya sang Balasan MPS para sa nagakaigo nga disposition. Magpangatubang naman ini sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang naton nga balita lokal, formal na nga gi-turnover sang Uswag Ilonggo Party List ang tatlo ka mga school buildings para sa tatlo ka mga eskwelahan sa Iloilo City o kon Iloilo City sang Damlaglang. Ginpangunahan ni Attorney Tiffany Somes sang among party list ang inaugurasyon sang tatlo ka building kaupod ang mga representatives sang Schools Division of Iloilo City, mga manunudlo, mga parents o kon mga agrikanan sa mga estudyante. Lakip sa mga bulutuan niya nagkabaton sang bagong school buildings amo ang Hibawan Integrated School. Mandoryao Elementary School kag Alev Arevalo Elementary School. Kada eskwelahan ang mayara sang tatlo ka story or three story kag anong ka classroom nga nagabalor sang 23 milyon pesos. Madumduman nga sang tinalikdan nga semana, tatlo man ka school buildings ang gin-turnover sang Uswag Ilonggo Port Elizabeth sa pila ka mga eskwelahan dari sa syudad sang Iloilo. Samtang dako pang isa ka 19 anyos nga lalaki sa drug bypass operation nga ginpatigayon sang Numangas Municipal Police Station kag Philippine Drug Enforcement Group o kon PDEG SOU6 sa Barangay Bakay Dumangas Iloilo alas 8:43 sang tinalikdan nga gabi Hunyo Viente. Ang subject ang ginkilala sa kay Alias David, kag residente sang Barangay Hardin Dumangas. Nabakla ng subject sang isa ka sa Shay sang suspected shabu. Sa operasyon na confiscate man ang dugang nga duha ka sa Shay sang suspected shabu nga may kabugaton nga grabanta na pulo ka gramos kag nagabalor naman ini sang 68,000 pesos. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad batok sa suspect nga nalakip sa listahan sa mga ginamonitor nga personalidad angot sa pag-engage sa illegal nga droga. Samtang ginsaylo naman sa Iloilo City Police Office o kon ICPO ang pila ka mga police officers sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO aklan kag Police Regional Office 6. Base sa report, lakip sa ginsaylo amo si Police Major Sunny Boy Garnace gikan sa Carles. Police Captain Jersey Besas gikan sa Baratok Nuevo. Police Jesus Cambay III nga anay hepe sang Luman sa Aklan kag Police Major Paul Vincent Pendon gikan sa Regional Personnel Records. Wala pa sang detalye kung sa riinig assign nga units ang nasambit nga mga hepe. Sa ato naman, ang pagpag-agda mga ka-K5 sa aton fun run, ginaagda sa K5 News FM Iloilo ang publiko na makigbahin o kung mag-join sa dalagan para sa Bululigan 2026, isa ka run for a cause sa K5 News FM Iloilo. Hindi ang may kaangtanan sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo, nga natala na sa Hulyo 5. Pagahiwato nini o kung ang fun run sa Sunset Boulevard, umalin les 4 sa kaagahon sa Hulyo 5. Ang proceeds ang sininga kahiwatan ang pagagamiton sa pagbulig sa mga pinakapigado nga pamilya sa syudad sang Iloilo nga mapilian bilang beneficiary. Para sa dugang nga mga detalye, makigangot gid lamang sa K5 News FM kag bisitahan ang amon Facebook page, K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 8.7. Alin sa balita lokal, sa ilo nakitas sa ito nagapanguna nga balita nasyonal.
20: Balita nasyonal!
3: Balita nasyonal!
0: Nagpagwa sa mga patakaran ng International Criminal Court o kan ICC para sa trial case bato kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte na may kaangtanan sa ginapahayag nga krimen batok sa Crimes Against Humanity sa iya administrasyon, may kaangtanan sa iya war on drugs. Suno sa korte, basahon ng mga kaso sa pagsugod sang trial sa November 30, 2026. Antes sini, kinanglan niya mag-submit ang piskalya sang detalyado nga trial brief. Listahan sa mga testigo kag mga ebidensya nga ila i-present antes ang Agosto 31. Ang mga legal nga representatives sa mga biktima ang mahimo man nga mag-submit sang ila trial brief antes sang September 28, 2026. Sa dugang nga balita nasyonal, magapatigayo naman sang White Ribbon March o kon hublag protesta ang nagkalain-lain nga mga grupo sa EDSA People Power Monument sa masunod nga semana, Hunyo 28. Katuyuan si nga tapuson ang korupsyon pinaagi sa pagpasabat sa mga kurap. Agod manawagan niya ipatuman ang mabakod nga anti-political dynasty bill subong man ang paghiwat sang masaligan nga piniliay. Kalakip man sa katuyuan sang hiwaton nga hublag protesta, amo ang pagpanawagan sang paghiliusa kag isinggit ang mga panawagan sang katawhan kag gobyerno. Samtang ginalauma naman nga magalabot sa 10,000 katawo ang magaupod sa hublog protesta, gikan sa 50 ka mga nagkalain-lain nga mga religious kag civil society groups. Sa piyak nga bahin, nagatubang si Coach Tab Baldwin sa investigasyon sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group nga may kaangtanan sa pagkalumos kag pagkapatay sa mga student athlete nga Sanday Rene Baterbonya kag Divine Adili sang Ateneo. Ang insidente ang natabo sa Hunyo 8 sa isa ka team building activity sa Dipakulao Aurora Aurora sa diin. Nalumos ang duha ka mga basketball players. Matapos ang insidente, nag-resign si Baldwin kag ang anay team manager nga si Epo Kimpo sa ilang mga posisyon. Nagpangayo naman sang pasaylo si Baldwin sa pamilya sa mga biktima apang suro sa iloy ni Baterbonya hindi inibastante. Nahibarawan nga siyam ka players ang men's basketball team sang Ateneo de Manila University ang naghatag sang ilang mga pahayag sa National Bureau of Investigation o kan NBI. Sa karoon, padayon pa ang investigation sa mga otoridad. Agon mahibarawan ang bugos nga kamatauran sa natabo nga trahedya. Yari ang kabahin sang pahayag. Samtang magahiwat naman sang auction ang Bureau of Internal Revenue kon BIR sa Hunyo 29 sa Quezon City. Agod ibaliga ang apat kadugang luxury cars na gin-confiscate sang gobyerno halin sa Discaya family. Lakip diri ang Mercedes-Benz, Range Rover, kag Land Rover nga mga modelo nga 2017 tubtob 2023. Ang total nga bilisin ni, ako ng kabugusan nga bilisin ni, ang nagabalor o kung nagalabot sa 26.14 million pesos, kag ibaliga sa ila, kag ibaligya ang mga iniya. Tuyo sang BIR nga pa ma paspas ang pagkuwas ang buwis kag malikawan ang pagdepreciate sa mga salakyan samtang yara pa sa kustodiya sang gobyerno. Sa ato naman nga balitang international.
20: Balita international. International.
0: Patay ang 5 ka-individual o kontawo matapos nagluntad ang airstrike at drone attack sang Israel sa bahin sang Lebanon sang Sabado. Ining base sa mga reports sang state media sang Lebanon. Natabo ini pila lamang ka oras matapos nagsugod ang ceasefire o kontemporaryo nga paguntat sang inaway sa tunga sang Israel kag sang Hezbollah nga gadasuportahan naman sang Iran. Nahibaruan nga naghisugot ang Israel kag Hezbollah sa isa ka ceasefire sang Biyernes matapos ang nagalala nga tensyon kag pag-inaway sa Lebanon. Suno sa isa ka opisyal sang Estados Unidos. Suno sa opisyal sang nasambit ka puso doon sang Estados Unidos. Nagsugod ang ceasefire last 4 sang hapon sang Biyernes. Apang apisar sa ginpatuman nga ceasefire, nagapadayon ang mga report sa pag-atake sa pila ka mga bahin o kon areas sa Lebanon. Sa dugang balita sa luwas ang pungsod, ginabi-abi sa mga miyembro sang Association of Southeast Asian Nations sa kanasian. Kagrasya ang pagpirma sang Memorandum of Understanding kon MOU sang Estados Unidos o kon Estados Unidos kag Iran sa pagtapos sang kragamo sa Middle East. Sa joint press conference na lay Russian President Vladimir Putin kag Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kazan, Russia, ginpahayag sang presidente sang Russia nga pareho nilang ginabi-abi ang kasugtanan sa tunga sang Iran kag Amerika agod nga tapos ang giyera. Dugang pa ni Putin nga bangod ginpirmahan na US President Donald Trump kag Iranian President Pezeshkian ang mga dokumento, nagalaom siya nga seryoso ang mga ini kag mangin pundasyon para sa palaabuton nga mga kasugtanan.

0: Halin naman sa Balita International, sa ilo nakataas sa ato nagapanguna nga balita sa negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ginalauman sang Pilipinas nga madugangan ang numero sang turista nga Russian nationals nga magabisita sa pungsod matapos maghingyo ang pila ka mga Russian airlines nga maga-launch sang direktang biyahe gikan sa Russia padulong sa nagapanguna nga destinasyon sang turismo sa Pilipinas. Ginpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga interesado ang mga Russian tourists sa mga tourist destinations sa pungsod. Suro kay Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit Baylen, nagumpisa sa nakaligad niya tuig ang Russian airlines sang chartered flights padulong sa Kalibo Aklan gikan sa mga syudad sang Irkutsk kag Kavaburs sa nasidlangan nga bahin sang Siberia. Suro kay Baylen, dako ang interes sa mga Russian nationals na magabisita sa Pilipinas kag importante nga mainganyo ang mas madamo pa sa ila bangod sa dako nga kontrobersyon sa sektor sang turismo. Para naman sa aton foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylo nga 60 pesos and 71 centavos. Ang euro ang may baylo nga 69 pesos and 66 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 80 pesos and 33 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 64 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 42 pesos and 57 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 42 pesos and 85 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 47 pesos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 75 pesos and 21 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 14 pesos and 67 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 37 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo naman nga 161 pesos and 47 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 47 pesos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 8 pesos and 96 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 53 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 74 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo nga 20 pesos and 50 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 37 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 197 pesos and 46 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylo nga 9 pesos and 53 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 14 pesos and 67 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 34 pesos and 84 centavos. Ang Omani Riyal ang may baylo nga 157 pesos and 68 centavos. Kag ang Qatari Riyal mga ka-K5 ang may baylo nga 16 pesos and 67 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 16 pesos and 19 centavos. Ang Taiwan dollar ang may baylo nga 1 peso and 91 centavos. Kag ang Thai baht naman ang may baylo nga 1 peso and 84 centavos. Halin sa Balita Negosyo, sa iluhan naman nato ng ato nagapanguna nga balita sa Patagsang Sports.
1: Balita Sports!

0: Nagbidang mag-utod ako nang inbidang mag-utod nga si Carlos Yulo kag Eldro Yulo sa floor exercise event sang 2026 Asian Gymnastics Championship sa Sunyi, China. Nakuha ni Carlos ang bulawan nga medalya matapos nakakuha sang 14.7 points. Samtang si Eldro naman ang nagdaog sang bronze medal matapos makakuha sang 14.3 points. Ang silver medal naman ang nakuha ni Shoma Chuyikama o Konchu Kiyama sang Japan. Ang kadalagaan sang magutod nga Yulo ang nagdugang sang dungog sang Pilipinas sa nasambit ang kompetisyon. Alin sa balita sa sports, sa'yo naman kita sa aton balita sa showbiz.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Nagbalik na sa pag-aarte si Sunshine Cruz matapos ang tatlo katuig na pagpahuway. Mangunsang iya balatian ng Maya Sathenya Gravis sa isa ka post sa Instagram. Ginpahayag ni Sunshine nga madamo siya sang ginbalibaran ng mga proyekto. Agud hatagan sang prioridad ang iya nga recovery. Apang apisar naman padayo ng iya pagpaayo. Ginpahibalo ni Sunshine nga nakabato na siya sang medical clearance alin sa iya neurologist. Gani mahimo na siya nga makabaton sang bagong nga mga projects sa pag-arte. Masadya naman siya sa iya pagbalik sa trabaho. Ilabi na kay makaupod niya ang isa ka tawo nga madugay na niya gusto makatrabaho sa isa ka proyekto. Alin sa balita sa entertainment, saylo kita sa aton pinakaulihi sa Balita Extra Special.
1: Balita Extra Special.
0: Mga ka-K5, isa ka-12 years old, dukon 12 anyos nga babae sa Itaipoli, Brazil, ang nagpakuno-kuno nga ginkidnap. Agud makapangayo sang kwarta sa iyang mga ginikanan. Nagluntad ang insidente, pasado launa sang kaagahon, sang maghalin siya sa ilabalay kag nagpadala sang mga mensahe sa iyang mga ginikanan nga nagapahayag o kung nag-claim nga ginkidnap siya. Bangod sa mga, o kung bangod sang kabalaka, nangayo sang bulig ang pamilya sa polis, kagilayon nga nagsugod ang investigasyon sang mga otoridad. Pag-abot sang aga, nagpadalaman siya sang naman siya sang mensahe na nagapangayo sang kwarta bilang ransom agud hindi siya pagpatyon sa mga ginapahayag nga kidnapper. Habang antes pa makahatag sang kwarta ang pamilya, natultulan sang pulis ang bata sa isa ka balay sa kabukiran sa Itaipoli. Kag dito na diskubrihan nga wala sang kidnapping nga natabo. Sang namangkot ang pulis, kinako sang bata nga siya mismo ang naghimo-himo sang istorya agud makapangayo sang kwarta sa iyang mga ginikanan. Sa karon yara na siya sa paghinakop sa mga otoridad agud mga pangatuwang sang iya ginhimo nga sala. Amo na kung kaisa no, madamo naman nga mga instances diri sa Iloilo or sa Western Visayas nagliliga no, may mga claims nga tigin kidnap sila, naglagaw lang gali sa mall ugon kun diin man dira mga ka K5. By the way, sa aton sini nga mga live viewers right now, karaga pamati dira si kay Julia Peruelo TV. Hello Kim, pwede mo ask as US Media Senate nga wala nalagang hearing ang flood control. Dara kay Anthony naman na ay, morning Ma'am Kim. Kay Sir Ricky, dara Happy Father's Day. Kamusta dara Ma'am Antonina? Sa mga drivers, dara sang sikad kag tricycle, dara sa may Bangga Cabo sa Airport Mandurriao, nagapamati sa aton. Sir Danny Labrador, Ma'am Aisha Ahmad, Sir Bobby Eriman, Sir Arvi Chris Caceres, kay John Mark Hardaleza. Good morning K5 team, watching from San Miguel Iloilo, Ma'am Mary Jane Estopasha Irisuelo, Ma'am Ria Kanya, pakigreet lang Happy Father's Day sa papa ni Jeff, dara sa may Katarl, kon Katar nga si Charles Kanya. Kay Samuel Servano, good morning. Kay Architect ADM, namigita na pa matian, kay K5 Kim sa radyo. Thank you so much, sir. Kada ka man natakaan sa akon, o ang sunod nga programa, ako man gyapon. sige lang, kay Sir Felix Singson, kay Ma'am Mary Jane Estopasha Irasuelo, Ma'am Maricel Baluro Casiple, kay Sir Pagedrino, Sir Arman Bacoguay, Happy Father's Day kay KK5 Sir Ted Auhero Francia. Thank you so much mga KK5 sa pag-upod rin sa aton sa Sunday Morning Newscast. Magasunod na ang ireklamo mo sa K5. Magkapulo po huway kita anay antes ang programa o kag makater no, sa mga reklamo or concerns. Kagin palabot na rin sa aton estasyon. Kaupod na aton sa Master Control mga KK5. Andre Fred La Pastora. At siya man yapon makaupod naton karon sa ireklamo mo sa K-Fan. Ululupod kita. Diri sa aton sa Ringa News Center, ka K5 Alira Joy Alvarado Apin, sa aton patrol, ka K5 Karen Badilla, kag ka K5 Jason Talaron. Ako naman ang inyo kaupod, ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman,
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epic. Timo.
2: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar.
2: Sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epic. Timo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may
2: Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
2: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
3: Ang D3, nga may Physio.
2: Ang Physio,
3: nga may D3.
2: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epic. Timo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
2: Mighty C.
1: Mabasa mga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
1: Mabasa sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
19: Mami!
18: Angeline!
19: Walang masama sa okay lang.
18: Pero,
19: sa Star ka na.

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: ikaw pala
14: ang may diabetes.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: nga nagapanubo
15: kag kontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may BCO.
14: Ang BCO
15: yung may D3.
14: Malakas, mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may BCO.
14: Ang BCO
15: yung may D3.
14: Malakas, mga butika.
15: D3 Bio with BCO.
19: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may BCO.
14: Ang BCO
15: yung may D3.
14: Malakas, mga butika.
15: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may BCO.
14: Ang BCO
15: yung may D3.
14: Malakas, mga butika.
8: K5.
15: K5
8: News FM.
4: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ¡Campeón era yo!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: My family history, ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga uno?
2: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
2: Kasi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos! Imo blood sugar
3: DTX 500
2: garantisado
3: DTX 500
2: DTX coffee mix
4: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
2: DTX coffee mix DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
2: magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:05 na sang aga. This time check is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
10: This time check is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Dugay
12: na ka ba?
11: Oo, kami. Wala pa
12: niya po. Pero kaysa mo niya, kaya di, kami tala eh. Mauyan pa kami tala ni Captain.
13: Dugay na ginya nga. Wala pa na kayong dala na mundi. Doon na, may nalang imo ang taramdan para mauslan.
14: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan.
15: Ireklamo mo sa K-5!
14: Pagpangabuso ay ginapaboran ng mga opisyalis ng gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong suntag sa mga individual. Mga sektor na nagasinggitan sa patas na pagtratar. Aton ipalabot sa nakatundang kagdiskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
15: Ireklamo mo sa K-5!
14: Balita, kagreklamo.
15: Ireklamo mo sa K-5!

0: sa K5, maayad-ayad nga aga, magandang umaga, good morning! Sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, na bulubog na one aga pa, okay, mabulubog na ugin man, no? Ang dapyasang hangin sa aton sari nga mga ka K5. Kamusta na ang inyo sari nga aga, ang inyo sari nga pagbugtaw. O, ang iban mga ka-K5, diba sa mga tag-ululan gani, may pila kita ka mga areas dari. O, sa syudad sa Iloilo, nga nag-danaw-danaw. Nag-ulo-ugtas naman na ang aton sa ring mga pumuluyo, no? Ang mga ka-K5. Malawig ang tiyempo, dati mainit ang panahon. Malawig ang mga tinion nga dapat nga nimo for the declogging sa mga drainage ninyo dira. O pag-iban pag-idra nga mga pamaagi bilang pagpreparar o kung pagpanghanda abi sa mga bagyo kung pag kung rainy season, no? So depende man abi sa set of barangay officials nyo dira, no? Mga aka-K5, arabla kong mareklamo nga kinabaha sila dira. Pero wala man sang ginhimo sang time nga may tiyempo para mag-declog dira sa mga kanal o sa mga drainage sa iban pagidira, no? Mga pamaagi. By the way, mga aka-K5, bago ang inyo makaupod sa bunga aga, temporaryo nga talos kay aka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ako si aka-K5 Kim Montaño Caluyo. Subong nga aga, may mga istoryahan naman kita, mga balita kag information. Pila ka mga reklamo sa syudad kag probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Agin palabot na rin sa aton ang pagpangalagan. Sa aton sa rin nga mga suki nga mga tagpalamati, nagaluto na subong sang ila tagsa ka mga pamahaw. Nga mabulubog now ang tiyempo, do namit, no? Namit magkaon sang uga, parisan mo sang noodles, upon sang tabang na, no? Sang itlog. Scrambled egg mga ka-K5, do typical Filipino, Filipino breakfast, kumbaga. Kasi syempre, namit, gini ko na muna mabulubog now, nagakinamot ka pala magkaon, o mga ka-K5 na to, no? Pero ano bala, ano inyo craving subong aga? Sa mga ka-K5 naton, ang reklamo diri nga ginpalabot sa aton, yung isa ka SK chairman kag barangay kagawad sa Haro, ginareklamo sang pila ka mga residente nga halos sa kupon na, no, ang piyak nga kalsada sang ilang mga salakyan kag gagamitan. Amo kung kaisa, no, budlay gin man ti ang amo nga allegation, budlay kung kaisa bla kun ara ka sa poder, kadi kung kaisa ambal pa nila bla nga ti syempre was like poder ka man ako na ara ka sa pwesto. Pero ihibaloon nato ni karon, no, ang kabugusan sang reklamo kag ano man dira ang pagpaathag sa mga opisyales sang barangay. O di kun for example mga pumuluyo hindi manabi magpapalabot sang reklamo. O kun wala man bala sila sang atawag nga, no, nakitaan nga kapaltahan dira sa ilang nga mga barangay. Konti mo na, no? They don't see it as a valid abi nga complaint mga ka-K5. Di kay hindi lang abi isang nagreklamo, more than that pa, no? Mga ka-K5. Sa aton mga suki nga mga tagpalamati, plaster na. Ibalo naton kundiin ni nga area. Kagaron ma-check man kita sang latest nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Ka-K5 Andre, oh, para mag-dasigay lang kata dari, ah. Mapasudlo naton ang information gikan kay KK5 EJ Cordova. May kaangtana, no, sa sining reklamo. Agod mahibaloan nato, no, ang kaundan mga KK5. Naka-standby na sa aton sining linya si KK5 EJ Cordova.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: K5 EJ, good morning. Wala pa. Ang ina-establish pa naton, medyo nadula-dula ang signal. Ina-establish naton ang aton sining nga koneksyon, dira sa aton nga patrol, ang mga ka-K5, kundi ang mahibaluan, no, ang tugang nga mga detalye sang sining reklamo, no. Pero good morning dira kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Sir Jesse James Garvilias. Kuya Kim, kota, kasubong ba? Ikaw gyapon, naglagaw, gross partner mo da. K5 aron na ano mo na balay ng pabatyag na kapulaw. Kahapon na abi, si Lawig man tong ilang standbayan na ito sa itong shooting incident baladara sa may airport Mandurriao. Alas 11 na tabo ang nang panglutang. O, tapos aga na no sang natigayon sa na kuha dara sa aton sa mga otoridad. Mo gina ang obligasyon no mo nang trabaho sa mga dari sa aton sa katapos ang media, bisan hindi mo duty pero sa te syempre no sa ngalan sang serbisyo publiko nga nagadulong ikaw gihapon no sa mga balita kag mga information no, para sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati kag follower. By the way no, happy Father's Day sa mga tatay labi na kay Papa Jesse Garvillas kag kay Eden Durana. Good morning, Ma'am Bing, sa kay Sir RV Chris Caceres, nagapamati diri sa aton sa ring pagpangalagad. Okay na kay 500. Para kung nakaplastar na to sa masulod na nato, no? Ang pila ka mga reklamo. By the way, isang Friday, nagpadulong na rin no, sa syudad sang Iloilo si Department of Public Works and Highways at DPWH Secretary Vince Dizon. Agod niya nga checkiron or i-check, i-inspect ang pila ka mga infrastructure projects. Pero ang natanaw, yan ang dito, no, last time, amo ang dalan dara sa may East Timawa sa distrito sang Molo. Sa diino ang project dara is a road and drainage project. No? Sa diin, base man dari sa information from them, kag kay Mayor Raisa Treñas, na na-delay sang around 2 years ang mga ka-K5 o kagti tungod bala sa kakulang accordingly sang coordination kag ining kakulang man niya sang mga requisitos o kung na nagkaigo nga dokumento. Pero there are some documents yung nagpakita man naging isuhan na last time no sang stoppage orders ni former Mayor Jerry Treñas o mga ka-K5 ang Iloilo City District Engineering Office. Wala man sila ito gaintindihan. Kumbaga mga ka-K5. Good morning kay Sir Maki Canoveva. Happy Father's Day sa iya darangabana nga si Sir Rami Canoveva sa Pitogo Pitotan. Kay Sir ay kagawad Roy Fama. Happy Father's Day mandara kag sa tanandara nga taga Sambagharo. This time naka-standby na sa aton sa linya, akon sa aton nga linya si ka-K5 EJ Cordova.
1: K5 News FM. Hampyon report.
0: K5 EJ, good morning.
2: Ka-K5 team, good morning. Kaga happy Father's Day no sa mga tatay dira sa Subong adlaw, ka-K5 team.
0: Kaka-K5 EJ, anong mga reklamo nga ginpalabot na rin sa ito nga pagpangalagad, specifically sa imo K5 EJ?
2: Kaka-K5 Kim, may isa diri ka residente sa barangay Our Lady of Fatima, no? Personal nga nagreklamo sa ito nga kung pwede bala nila mareklamo diri ang allegedly, no? Barangay kagawad, kag barangay chairman, no? Kung iski chairman Kaka-K5 Kim, nga daw hindi insakto ang pag-parking sang ila sininga mga motorsiklo no kag tricycle sa atubang mismo sang ila sininga puloyan K5 Kim diri sa barangay Our Lady of Fatima. So aton personal naging katuan sa Subong aga si punong barangay Jimmy Masiro no sang barangay Our Lady of Fatima na hanungod sa sining isyu kagin palabot sa aton K5 Kim kun ano sining aksyon no ang iya sining paghimuon no kun ginahimo na K5 Kim. So ari pala K5 Kim, live kita diri Subong kay punong barangay.
0: Ikaw na lang Jimmy. Shoot questions sa K5 Edge para da si guide ra kay kapitan.
2: Oo, ari si top K5 Kim live kita Subong.
0: Balikaw na lang dira diretso pamangkot K5 Edge.
3: Hello?
0: Hello Kap, mayong aga.
3: Mayong aga. K5 Kim.
0: Oo. By the way, happy Father's Day. Tatay na man ikaw sang barangay Kap, no? Kag probably may mga kabataan man ikaw gali Kap.
3: Oo.
0: Tawag na Kap, no? Ang reklamo dara sa may area sang inyo dara barangay, no? Agin palabot naman na sa inyong igtalupango dabi o kung sa imo bilang kapitan na Kap?
3: Agin palabot naman sa akon. Agin tawag man ang kagawad. Nga kung pwede, kung nilang alagyan, kaya may ka-complain. Ang bali na woman.
0: Bali, ano na nakadugay, da Kap nga doon mo ng plastada dara sa inyong area? How? Ano na nga zona, to be specific, gani Kap?
3: Di na sa railway. Railway, di siya may commission civil railway.
0: No, bali ano na nakadugay nga amo ng plastada. Abi ang gina reklamo dara kay kagawad ka kay chairman.
3: Ano may nag-agiling daw taxi pala kay mga sakyan kasi ka complain man sa ito eh, gina pa pan kumanda sila. Nga amo na be may reklamo. Di ah oo man sila.
0: Mm. Balikitid David ang dala nyo kap no?
3: Makitid niyo.
0: Mm. Ah bali kon for example, tutawag na daw isa lang naka lane na two lanes man na, pero gamay.
3: Two lanes man po gamay.
0: So kon for example magsumalangay abi da ang duha ka salakyan, duha lang alang dumabaking gid no?
3: Di mangita man sa sang lane nga daw malapad-lapad ka magpundo sa waka agi naman isa.
0: Mm. Bali ang dira nga area kap no, tawag na hindi lang man sa day kagawad abi kag ni chairman ang amo na nga park dira nga medyo gabalabang
3: sa oh, hindi man git man sila may ari man ng porsyon nga ibando treatment da sa kon. Mga pumuluyo ko man.
0: Oo, pero tawag na may mga nagkadto na dira nga mga taga city government kasi syempre stricto man sila subong no.
3: May nagkadto di sa kon si Lovejoy, Sir Lovejoy.
0: Parte si
3: tawag ko na muna ti kadtoan niya man prote subong. Do busy sila subong kay kapang quite kind distribute sa mga bag.
0: Mm-hmm. Pero kung for example, hindi ba naton manigar cup, no? Nga ti siyempre, posible ba lati ang emerhensya, kumbaga, no? Para isang sunog, kung ano man dara. O kung may magwa drabi nga may mga emerhensya, may masulod dara nga mga emergency vehicles. Ti kung kaisa, gabalabag, ti may times na cup nga na naisuryahan nyo, abis, ang inyong council, nga imuan, abis, dara sang resolusyon, nga ti...
3: King, kung man na sang resolusyon, sung una, nakunan na resolusyon, puti, pagkakuan, lukit-lukit, ara naman.
0: O, ti may ara, kaya abis ang team, abi nga dapat yan nga maglibot, mag-implement sa ining mga resolusyon ka, nga gintukod.
3: Yo, balaan man nila na, kaya di may mga kagawat man da mo, may iski ganit man da.
0: Nga, ilan man mismo, dara nga.
3: O, daman sila itong
0: bangin. Ano din gana park nila, da ka pa, o tricycle, o kung ano
3: din nga tricycle, motor, kaga mga, ibanda, mga bulak, umala na dang kwan.
0: Mga personal nila nga mga pagkabutang
3: may lamisa, may siya, mga muna.
0: Pero tawag na ka, may, kaya actually, last time, no, na istoryaman namon dito sa, along sa pagbisita, abi ni Secretary Dizon, dito si retired Colonel Oldarico Garbanzos, nga plano, abi, ining pag istorya sa mga barangay officials sa pagpahamtang sa common parking area sa mga barangay. If kung namuning plastada ka, may area ka daabi nga ideal para imuon nga park common parking area dara sa inyong nga lugar?
3: May are mo kong area agad nga
0: medyo malapad-lapad
3: man. Ang parking area agad man, common parking area, puti gamay man lang.
0: Oo, galing kahit ito halos tanan man probably.
3: Halos hindi, kuhan mo, mga balay.
0: Halos tanan man probably dara nga mga pumuluyo mo may it's either may motor o may
3: motor,
0: tricycle, sikad, may mga four wheels man dara ka cap no?
3: Tricycle nga muna o.
0: Oh, pero with this complaint cap, sa may personal gyud sa imo nagkadto dara ang ano, ang mga tagreklamo regarding sa amo nga problema cap.
3: May nagtawag sa akon nga pag-akit ha, di sa kaki kay damo ano mga gamit ta. May mga tricycle, lamisa, muna bla, siya, bulak. Tingin patawag ko man ang kagawat yung gani, mga araman na. Sige nga, tiyo, ay, papal naman ka mo.
0: Pero nga, akap nga, wala ginaabi na yung makuha. Tingnan mo, wala sang pagrespetar man sa inyong resolusyon. Kasi siyempre, siya, barangay official man mo. Ikaw na mismo gani ka sa way ka?
3: Yan mo ganit, anit na. Ang balaan ko man sila, sing kuwi, wani man ninyo kami, may nag-complain. Kasi karun suli, basi mas din naman nga, kamu nga, ginakwanta ka mo, ginalagas, ginastrictuhan. Dapat ani, wala nang balaan ang
0: buligay.
3: Buligay lang, ka-give and take lang.
0: Bali, ano na da kalaba? Ang amo na nga stretch ang dala na da ka pa?
3: Puro mga 1 kilometer. But may 1 kilometer na dito. Kaya nung ito nga agro.
0: Pero anong lusutan na dakap sa nga muna nga area?
3: Ang ini nga area, lapos sa Jaime, Don Francisco. Ang sa Piak, lapos sa Biliana. Kay Kap,
0: Tungo nga isa damo dere naga shortcut o kanaga pang laktod.
3: Oo, oh, may ari mga sa tunga nga aki pala po sa Commission Civil.
0: Mm. Ati syempre ka pang concern na dere is in times of emergency pagid, no? Ati why kita ka hindi kita makapakot mo. Damo na sa mga instances especially dere man sa area sang Haro, pareos tang giganto sa Don Benedicto, one of the concerns man.
3: Benedicto, mo na lang mo kinis lang lapad sa San Benedicto.
0: Oo, oh, one of the concerns man ng mga obstruction naton sa dalan. Ti madugayaan ba lang ang mag-responde, no? Aton sila nga mga emergency vehicles. O ti tawag na, no? Ti basi ma-follow up na aton to si Asis. Yung kag event nira sa inyo man nga level cap sa barangay nga makalibot-libot man nira kag...
3: Eh, hey, bala na si mga bati man sa karunti. Kasi makuha na sila.
0: Hmm. Pero dira sa ila nga mga balay ni Kapa, wala na sila sa mga parking area. Dira sa ila nga mga balay sa ano?
3: Wala. Wala akong na-dislike parking area nga sa balay nila.
0: Mm. Pero may hara, dara iba na makita nato ng may pula nga gate. Probably doon may pwede parkingan.
3: Oo, may hara man nga may mga parking. Ako hindi ganun, may hara man ko di parking area man sa road.
0: Mm. Okay, ti siyempre, dapat na nga before ka magbakal sa salakyan, ensure mo man nga may parkingan ka, kapin pa kunkitid ang inyong mga areas, di ba ka?
3: Mugani o.
0: Oh, pero subong ka manong plano mo ti since ka amo ning plastada damo sa gihapon dira sang complaints kag ti amo na no nakakahatag bala sang perwisyo pag considering sila mismo no mga barangay officials upod mo man dira sa council nga supposedly mangin role model bala on magpakita man sila mismo nagasunod sila sa mga patakaran dira sa barangay nagasunod sila sa mga ordinansa diri naton sa syudad pero it ends up nga ti sila mismo violator mismo Kapitan Jimmy Masero?
3: Oo, oh, ganin na. Dapat i-kuroon mo nila kung isang bit pa ng gay official malatan eh. Itinawa nila kung makaagig blind eh. Kaya na, ang half-blind sa roon nila. Kaya muna nga nga, kisa reklamo tao sa akin. Sige na balaan ko man sila.
0: Kasi makalibot-libot na karon ka pa para ti at least ikaw mismo makitaan mo dara kung actual mo nga makitaan masaway-saway mo man darang mga opisyal so kung iban man darang mga pumuluyo o parehas na mga tricycle mga sikad pag ginaw may mga lamisa na occupy gid ang isa ka dalan Masero. Okay, masi makapatawag ikaw abi dira sa mga sa sessions susunod ang magkasuriyahan na ito regarding dira.
3: Subukan kami na complain makay K5PJ. Para kasi ako na dala, hindi ipatawag ko naman na sila.
0: Hmm. Kaya siyempre para man sa karaydan sa inyong barangay ka pa. Di ba si, amo na gani, no? May mga emergencies. Hindi basta-basta kagwa o kung hindi basta-basta kasulod dira ang mga emergency vehicles. Kanti disiplina lang man ah. Kung kaisa kulang bala sa disiplina ang mga pumuluyo. O sige Kap, thank you so much. Good ha. Kabay pa nga ti mahatagan isang solusyon.
3: Okay, thank you K5.
0: Kim,
3: ang hinapakon ko lang, happy Father's Day.
0: Oo, basi may talamiyawan. Ikaw tira, tatay mo ka po kung mga utod mo itong mga tatay man.
3: Oo, may mga utod ko mag-wip man.
0: Oo, pero mga tatay man subong.
3: Oh.
0: Oo, basi matamyaw mo sila.
3: Ate, oh, sa mga utot ko na kay Guyet, kay Boy sa Leon. Oh, happy sa, Father's Day.
0: Oh, may utot ka sa Leon?
3: Oo.
0: Oh, taga-Leon ako mo? Taga-Leon man ako mo?
3: Ah, taga-Leon. Taga Misagpoy.
0: Ah, taga-poblasyon ako ah.
3: Ah, di okay.
0: Oo, oh, di. Okay. Ah, bari pamilya nyo, Good Cup, sa imo nga nanay, amo ng taga-Leon.
3: Madre ko, Kabarles.
0: Ah, Kabarles. Amo na mga sikat nga mga pilido to. Oo, oh, mga ano ba na, basta letter C ah. Kon pilido, Kaluyo.
3: Okay.
0: Oo, basta letter C daan, taga-Leon gin na mo.
3: Taga-Leon gin na mo.
0: Happy Father's Day gin ah, dara sa happy mga... kakilala mo man dira Kapitan. Thank you so much Kapitan Jimmy Masero sang Our Lady of Fatima Haro. K5EJ, yes, K5EJ.
4: Mm, so amoy niya ang complain o kung reklamo gin palambot sa ato no sang pila ka mga residente dere sa Barangay Our Lady of Fatima no. So ti ginting ho anaton nga apisar nga aga pa Domingo nga adlaw. Tigpula huwag tanay ni Kapitan aton siya ginistorbo ka K5EJ.
0: No, tingayo man kayo nag-cater sang maayo man sa aton dere si Kap Masero.
4: Mm-hmm. So,
0: oh, pero si Kapitan, sa paglibot-libot mo dira ka K5EJ, ano tawag na ang plastada, malaba ganyan porosyon dira sa dalan, yung damo obstruction?
4: Sa atong din nga paglanto ka K5 Kim, no? Halin sa may gym, sa barangay Benedicto, no? Mm. Barangay MH pakadto dito sa area diri lang sa Piak no lapos sa barangay Abidiana do diri lang gid nga area sa 5 games sa tunga nga side ang tubang sang balay ni SK chairman kag SK gagawad no ang may ara sang grabe nga obstruct kag 5 games kun sad in nagaparni ang tricycle motor kag may trapal pa kag 5 games nga ginatabon sa init bala sang adlaw so tama gid ka obstruct particularmente na kun mga emergency bala kag 5 games tama gid ini ka obstruction ka kag 5 games.
0: Sige, teka bay pa nga matagan man sang tawag na nagakaigo nga solusyon knowingly nga ti mga ano sila mo mga barangay official as I've mentioned dapat yang mangin role model kumbaga kumbaga ni nila nga public office is a public trust paano na makasalig dara sa imong pumunuyo kun ikaw mismo nga reklamo sa mga pumunuyo no nga ti nagalapas man kumbaga sa mga regulasyon dara sa barangay kagta wala nagaserbi bilang maayo nga ehemplo although intindihan man na naton sila nga ti kun kaisa ti wala sila sang parkingan git dara ng ilang area pero as much as possible magkikitaan sang paagi may paagi gina bagay ni nila nga kung gusto may paraan kung ayaw may dahilan ay muan gina sang paagi nga ti maklear ang ilang area kasi syempre ang dalan intended na siya for salakyan kasi syempre maagyan man sa mga tao hindi nga himuon niya parkingan nga unay nga kita man daw matyagan mo do ikaw blatag iya sige KK5BJ thank you so much.
4: Sige, KK5K, matinguhan man natin malabot no ang side sa ni Iski Chairman, kag ni Iski, kag ni Barangay Kagawad, KK5K. Mangini nga balita, ginatulungin sinyo sa kaluan sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trakaso mag-D3 Bayo. Live there sa Barangay Early Department sa District sa araw. Ako si KK5K, kung tumawa para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa ibig. K5 News FM.
0: Mga KK5 na batian ang reklamo dra sa may area sa Fatima sa distrito Sangharo or Lady of Fatima Sangharo. By the way, good morning lang ga Kim. Greet ko lang si Papa. Happy Father's Day nga lang niya, ma'am. Sakto gilang bali Sir Fred Pascala de Ocampo, poderoso. Awas leak poder. Hindi ko on niya timayara kamusang posisyon sa gobyerno, mayara kamusang power or authority, otoridad kumbaga. Di tawag na, no? Pawaslik poder na kabo. Kag may aragin na, amugin na ang kakatabo sa aton sa Pilipinas mo. Mabalang ati, kagawad man ko, ati, SK chairman man ko, nga, biya, muni mo na, ano na, no, dapat na gani, kamo ang masaway sa pumuluyo, hindi nga labag-labot pa sa punto, nga kamo ang sawayon. Kay Sir Maki Canoveva, happy Father's Day sa iyang, ano, natamiyaw na natin. Sir John Golmatico, good morning. This time, mga KK5, makakuha kita darasang situational report sa aton saring patrol. Agod mahibaluan ang latest nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo, mga KK5. Last time, mga KK5, nang ginareklamo ang pila bala ka, just like dara sa may area, sang Haro, atong ginaubra bala, no, sang Metro Pacific Iloilo Water, mga KK5 o kon MPIW, nagapinuswak lang ang tubig, nagabinaha man sa mga, nagbinaha sa tubang nila ng mga balay, tinagdanaw-danaw, kumbaga, naapektuhan naman dara sila, no, for a period of time, mga KK5. Kagti ang reklamo, gidiri, ang ilang mga kinutkutan, mga KK5, o hindi nila makayos ang maayo. Tamo sa mga batsin-batsin sa dalan, kakaguba ng mga dalan, tungod man ila ng mga kinutkutan for a very long time na, amo man sa gihapon. O Papa Rodelio Nobleza. O mga KK5. Mama Andre, di yung ganay ba Mama Andre? Oh, mga KK5. By the way, kung madumduman, no, sang Friday, nagpadulong dari sa Iloilo City si DPWH Secretary Vince Dizon. No? Tag-isama sa mga ginapalabot sa kita, no, sa mga katapos ng media, ang mga guba ng mga dalan sa idalom sa aton flyover. O, lakip na dari sa idalom sang Ungka flyover. O, lakip man dari sa idalom sang Aganan flyover. Sa ining idalom man sang Buhang flyover. O, kag ang mga batsi-batsi sa dalan dara sa may Halandoni flyover. O, mga KK5. No? And according man dari sa kay Secretary Dizon, nag-commit man siya nga tingin na, kumbaga, yun na pulpog, ah, yun na tawag na, natukbol-tukbol man kumbaga ang DPWH Regional Office 6 sa Iloilo City District Engineering Office. Kasi syempre, Arab lang matyagan mo sungkaan, matyagan mo doon sa dagat ka mga ka-K5 mo, maglabay ka sa idalom sa mga flyovers naton. And we know, no, nga kabahin sa silang project, among pagpakayoman balasang dalan, mga ka-K5. Minilyon-milyon ang pragin budget for that. O, tapos amula na ang madulong abing servisyo sa aton, not quality. Kaya kung kalidad na siya mga ka-K5, it will last for a couple of years. No? Hindi yung sinimana pala nga na inubra nila, wala pa maglabutan sa isa kabulan, guba na dayo ng mga dalan. Ano bala ka tawag na, no? Kaperwisyo sa mga pumuluyo, no? Perwisyo sa mga motorista. O kag actually, accordingly, isaman sa mga projects dara sa may area sang buhang flyover, amo ang road widening. Kalagliga, di ba, madumduman. Damo na dara sa mga trucks ang naalang-alangan, no? Mga K5, tungod man niya, nga tibitin balang dala, no? Do, ang lane mga K5. Tapos, may mga buho po, buho pangadaan, tinagkakahulog ang ilang aroida, no? Ti mayuman nga ti syempre ang area na daabi ang galalabay nila, no, mga daguan ng mga trucks going dala sa mga area sang La Paz o going sa mga terminal going sa Dumangas area o mga ka K5. This time naka-standby na sa aton nga linya si ka K5 ka K5 Karen Badilla mga ka K5.
1: K5 News FM. Kampyon.
0: K5 Karen, good morning.
5: K5 Kim, mayong aga kag sa aton yung mga tagpalamati sa subong medyo madamo na, no? Ang nagabiyahe nga mga dipang pasahero nga jeep diriya sa aton sa syudad sang Iloilo. Sang sinilang gid nga aga, nakalabay kita sa may Molo District going sa Arevalo. Kung sa diin med light to moderate diri kay 5 Kim ang traffic, ang especially diri gid no halin sa may Bangga ni Bala or sa may intersection halin diri sa may Molo Plaza. Ang going nga direction pa Arevalo K5 Kim, kagpag-abot na diri sa Arevalo, particular na sa may Mohon K5 Kim, madamo naman sa mga jeep, especially ang mga out of town ni Balanga or ang ining mga provincial jeepneys naton K5 Kim, makita naton or maobserbaran ta nga may pila ka mga di pang pasahero nga especially going Tigbawan, Miagaw kag San Joaquin, medyo mahulo puno-puno puno-puno K5 Kim, no, ang mga jeep pagwa diriya sa syudad sang Iloilo K5 Kim. Pero diriya sa may city proper kaina ati medyo mahulo tawhay lang gid K5 Kim, pero may mga traffic enforcers kita nga nagabantay sa higad sang dalan kay bangod nga magluwas sa duatlon nga ginapatigayon diri sa may Mandurriao District, especially there is my airport road padulong sa may Iloilo Sunset Boulevard. May iban man yung mga grupo nga ti naga ano man mga naga jogging K5 Kim, no, may mahulo damo ini sila ti naga pangaman man ang aton yung mga traffic enforcers sa pag-guide sa ila para hindi ma ano para likaw sa disgrasya K5 Kim, no, para hindi ni sila yama ano bala mahapit sa mga salakyan kay tima ano naman eh may mga mahulo damo naman nga mga private kag pampubliko nga mga salakyan ang nagabiyahe sa subong niya nga aga K5 Kim.
0: Ka K5 ka subong, no, bala naton ti it's kumbaga rainy season na subong o kon na tawag na, no, tawag na sa mga masunod yung mga inadlaw panginsako ng pag ulan-ulan may mga nalabyan ka man bala, no, sa imo paglibot-libot sa patrol alin sa naliligan ng inadlaw at yung mga nagapangdiklag sa mga drainage naton dari sa Iloilo City.
5: Negative K5 Kim, no, may pakita sa mga agyan nga mga area nga naga hulubba baha magluwas lang kit ka hapon kung hindi kita magsala kay 5 Kim or sang tinalikdan nga inadlaw kay naka-experience kita blasa mabaskog nga pag-ulan diri sa syudad sang Iloilo ti may pila ka mga lugar diri sa aton sa city nga ginbaha pero dasig lang gid nga nag-subside kay 5 Kim kay dugang pagininga-daan nga tao bala di ang tubig ulan kag ang tubig dagat nagakwa na gid kay 5 Kim ano pa may mga part diri sa syudad sang Iloilo ang ginbaha pero dasig lang gid nakasubside man dayon kay 5 Kim.
0: Pero may mga nakitaan ka nga nagapangdiklag sang kanal bilang pagpreparar abi sa rainy season yung sunod-sunod.
5: Yes, yes, may ara kay 5 Kim, no, kay ti ang ano naman ni ang mag-umpisa ang pag-inulan ang isa gini nga ginapreparahan sang tanan K5 Kim especially sa mga barangay officials naton ang paglimpyo, no, K5 Kim sa mga kanal nila para in case yung nga magbinaha kay 5K, hindi matamaan ang ilay ang lugar. Kahit yung isa diri sa mga rason, pagid kung nga, hindi bala dali-dali makasubside ang pagbaha diri sa aton. Kay bangod sa nagabara naton ng mga kanal kay 5K, bangod ni sa mga basura or di gani sa mga hilamon bala nga nag-stock sa mga drainage naton niya kay 5K. Hmm.
0: Kaka K5 ka rin last time, no, nagkanto na rin sa Secretary Dizon. Tigyan pala buot man nato na rin pinaka mga problema sa idalom sa mga flyovers. Sa imo experience, kag observations, anong experience mo sa idalom sa mga flyovers nato? Just like sa Ungka, Buhang, kag iban pagid nga mga areas, kag K5, iban pa nga nato nga mga flyovers kag K5 ka rin?
5: Sa Subong, dere K5 Kim, sa Buhang, sa may flyover, since nga nakayo na ni, na amat-amat na to K5 Kim, pero sa Gyapon, ang, ano lang ah, ang, ano yung tawag ah, may mga motor sa Gyapon, K5 Kim, no, nga makita natin nga nagasaka sa Buhang flyover. Mm. Kag dere, sa may, ano yung tawag, sa, ang Ungka, Ungka flyover, K5 Kim, may ara man, bisan ginadumilian, bisan may signage na K5 Kim nga bawal dira magsaka ang mga mabugat ng mga salakyan, mga motorsiklo, yung actually yung motor gani hindi man ibugat mo, ano pa damo may nagpamangkot nga hindi pwede kasaka.
0: Ang galing nga balman diri ni Sir ni Secretary Dizon, yung under end sa DPWH wala man ginadumilian, pero I think may ara kita sang existing city ordinance regarding that K5 ka.
5: Yes, correct, K5 game. Pero kung diri ka naman yung maglabay naman sa may aganan flyover nga ginakayo, ti dapat medyo laba-laba ang imo nga pasensya, K5 game.
0: Abi ko anong laba?
5: Oo. Kay maka-experience, super laba again. Kay maka-experience siya, kagidiyas, ang moderate to heavy traffic, K5 game. Kay bangod nga, ti gina... ano ni Subong, ang ongoing ni ang construction. Oo.
0: Oo, brambal ni, tawag na, no, ni Secretary Dizon, nga ang southbound ba lang ongoing sa airport nga portion sa aganan flyover. Do mga around 70% na ko noong completion ka K5 current. Kung ikaw magtanaw, may mga 60% na ginman?
5: Yes, K5 Kim, no, unlike sa nanligad, nga ti do halusun gid K5 Kim, nga do inablang matsagan mo, ah, hindi na niguro matapos-tapos. Pero subong, kay ti nagatuan ni Sec Dizon, ang makitaan ta K5 Kim, nga, kumbaga, kung sa 100%, mga lapit-lapit K5 Kim, sa 70% K5 Kim, 70 to 80% ang pagkayo diri subong sang aganan flyover. Kay kung makitaan ta, kiting pila naman ka beses nga nakalabay kita sa area K5 Kim, may mga ano ni balatawag, may mga ginapang construct sila subong, nga why na to nakitaan sang nanliligad K5 Kim.
0: Ate isige. Thank you. So far sa panyempo naman naton ka K5 Karen, kamusta ang weather subong diri sa Iloilo City?
5: Oo, mainit-init gid K5 Kim, no? Bisan aga pa, paang na.
0: Probably, basi balaka, usually ang mga pag-ulan-ulan diri sa aton, o mga tagapon, mga last 3
5: oh, hapon.
0: So, expect nyo na, subong laba na ka mga laba na ka mga daan kay karon sa hapon, basi mabasa naman na ang inyong mga hinalay. So, mayo temprano pa lang, mainitan, para temprano nyo pa mapunpun, kumbaga. Sige, K5 Karen, thank you so much!
5: Ang ining situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Justin Talaron, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Doon na dunglan pa. Pero pakadila mo gid ka K5 Andre, si ka K5 Karen mo. At this time mga ka K5 play na black ka K5 Andre ang ginsen ko. Amo nang interview no ni ka K5 Aaron kay I think kay plus Captain Glenn Soliman regarding sa update man niya kaina sa drug by bus operation no sa may Buray Uton. Sa diin na mga around halos 14 million pesos nga balor sang suspected shabu ang na-confiscate sang aton sining Regional Police Drug Enforcement Unit. Good mahibaluan aton further no ang ila diri nga mga initial backgrounds ka na pangusisa dari sa aton sa mga otoridad sa mga operatiba no sang Regional Police Drug Enforcement Unit mga ka K5. By the way, happy Father's Day sa mga suki naton dira nga mga tatay. sa mga ahari sa Haro, sa Mandurial, o dara sa pamilya Manaay, dara sa pamilya Tramagoles, o dara sa pamilya Mapa, dara sa pamilya Komandra sa may Banwasang Leon. Happy, happy Father's Day sa mga katiyuan ko. Kag sa mga lolo, dara. Happy, happy Father's Day. Okay na kay 5, Dre. Sige, pabati na, no? Ang interview, Dre, sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDU6. May kang tanan sa ining drug bypass operation. Sa rin around 13.9 million nga balor sa ang suspected shabu ang na-confiscate sa mga otoridad. Yari ang kabahin sa pahayag.
6: Hindi sila masyado kilala, no? That's why medyo mabor or advantage ni sa ila. But however, may mga tao or concerned citizen man diri sa area nga nagaduda sa ilang hulag, particularly ang si ano ni si Jude. Iti makita ni siya kung nagkarami nga nag-bike or nag-motor pagwa siya sa division, kagdaw may ginamit up ni siya digto sa may neighbor ng
0: na to, K5, Dre. Sige, tiyan mo na, no? I-follow up na to ang background ni nila, no? Sa inatag sa mga kabarangayan. Kaya ang isa, I believe, taga San Juan sa distrito sa Molo, tapos ang duha ka mag-utod, or ang mag-utod, taga Barangay Kalumpang sa area sang Molo, no? Mga ka-K5. Yari naman ang insend ko manuna, K5, Dre, ang interview kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sang Iloilo City Police Station 10, angot man, no, sa update sa nagluntad nga shooting incident dara sa may area sang Mandurial o mga ka-K5 dara sa may Barangay Airport sa diinto na napatay, no? Ang isa ka lalaki matapos gintiro sang iya tupad ba balay, no? Based sa information na nakagiman pa may patay man before mga ka-K5 di amo na gani, no? Gina-claim sang family na mayara siya sang diferensya sa paminsaron pero wala man abi sang diagnosis o kon mapakita abi nga mga certificates o kon nagakaigo nga mga dokumento no mga ka-K5. Amo na gani, no? Kon for example, kon mayara gid man sang diferensya nga sa paminsaron, dapat yung mga family members nila na sila na yung obligar bala, no? Hindi ara sila balay na hindi makahimo o kung makakomiter sa krimen. Kung for example, may ara agad man sang deferensya sa paminsarong. Kasi syempre, kung guaranteed niya tayo may deferensya sa paminsarong, hindi mo na maswito, habi, no? Kung ano masalud na sa huna-huna yan, anong mahimo yan. Mga AK-K5. Yaring update, gikan kay Police Captain Olivero sang ICPS 10, mga AK-K5.
7: Okay, mga AK-K5, mayang gabi sa buong kupon natin si Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge, no, sa Iloilo City Police Station 10, ay niangot sa nagluntad atong shooting incident. Kag taliway pa rin tulog si Sir Oliveros sa Gunyati Masulbar ining incident. Sir, kamusta, sir, o ang investigation nato nangot rin sa ining incident, sir?
8: Yes, ngayong gabi, sa tanan, kag sa nagbantay sa inyong palamatay sa programa niyo, kag follow sa inyong Facebook Live. Oh, ano, ang regarding sa shooting incident, so far, under hospital arrest, sumo ang suspect, no? Kag ang observation sa Western Visayas Medical Hospital.
7: Okay. Oo. Sir, pila, or din di endampi ang pila, sir, sang suspect?
8: According to the initial information natin from the hospital is isa sa case din, no? Kasi sa kamot na igo, masa sa kamot.
7: Okay. Bali, duwa, sir, igo niya?
8: Wala pa natamaman. Ano,
7: okay.
8: Special. Kasi sa tigil niya, no, may igo, man tunok na matilas
7: na. Okay. Oh, so bali, sir, ano kini kadalom ang ilang away sang biktima, sang suspect, sir?
8: Sa suno sa mga barangay official dito, no, sa mga barangay Old Town Port. Dugay na nila hiligot-ano nila o drug use. Dugay daw may ang suspect ni kaagay man gali nila yung attempt na i-inhack ang biktima.
7: Okay.
8: Wala nang idea, no? Wala nang i-inhack pa kung ano yung tawag sa mga kawatin po. Basta muna ang mga istorya sa
7: lagi. O, balik kanto to, sir, kagabi. Antes ni Gintiro, ang biktima, sir, nga si alias Norman, gaano sila nga duwa, gaano ang suspect?
8: Based lang sa nakita sa mga witness na ito, mga nagpapatalay na sila nga duwa, kaya nakita ang sa witness na ito, na nakumba sila mo, kaya nakindog, gayon si ang ato na suspect, kaya Gintiro, ang biktima, kaya maglakat-lakat pala yun.
7: Okay. Sino, sir, ang may bit-bit sa ilasan ko sila?
8: Ang suspected mismo, ang besa nakita sa
7: Okay. Anong posel, sir? Isang suspect?
8: Alam ko ba yung posel is caliber 0.35.
7: Yeah. After siya gintiro niya ang o kung din dampi, sir, gintiro niya ang biktima?
8: Ang biktima daw na ibo dili sa right ear. Mm. Dili ba dampi na iligasan ato niya itsura.
7: Mm. Okay. Sa bali daw, ano siya, naglapo sa nawala niyang mata? Okay. After to, sir, diin nag-proceed ining suspect din sila nako?
8: Naglakad siya, no, based sa mga nakakita dito sa pinangitaan ng pinagkakasin sa napusok. Pagkakasin sa pangalan na ito nakita.

0: pensare e poi una cosa importante mi sta dando mai no mai informazioni che ci servono e bella insomma anche a me un passaporto comunque non una cosa che ci serve
1: ok so soprattutto nel giorno in cui non aiuto sa che ina nga pang tao gon tong hukum sa mga dimension na yung pangalan.
0: Yes, no, I mean, ansa, kasi siya, or peacefully, istorya siya sa mga ta, ano pa rin, kaya mo na tuli, para mag-uso rin niya. May mga ginapalimisyon sa mga personil, so di pa iilihan natin yung mga tawag, no? Mulihin na istorya yun, so mula gapon siya sa mga
1: okay. Tapos mga karasit ni Midya kay inaktong siya nag-saling siya nga amo na itong pagsungka niya.
0: Yes, oh. Nagabi no, ang saling niya is matulog na lang siya. Yung mga 7 or 7.30 na sumar siya.
1: Okay. After...
2: Mga KK5 na batian ang update kag ang pagsaysay Mandarino sang natabo ni Police Captain Lester Oliveros may kaangtanan sa nagluntad nga shooting incident dira sa may airport Mandurriao amo mano ang background sang saning suspect sado mga KK5. Nasubong ara pa sa ospital para sa nagagaigo nga pagbulong ang iring suspect sado kay since nagpalupok na siya actually sang pusil ang mga KK5 sa aton saning mga otoridad no kung sa mga katapos ang SWAT Special Weapons and Tactics ang Iloilo City Police Office. Thank you so much for being with me sa Subong nga aga. Alin kay na no sa Sunday Morning News. Sunday Morning News kas kag subong sa ireklamo mo sa K5. Temporaryo nga talos kay K5 Aaron Refoyo sa ireklamo mo sa K5. Pod naton again sa Master Control K5 Andrei La Pastora. Sa aton sa ringan news sa Center K5 Alira Joy Alvarado Apin. Kag sa aton patrol K5 Karen Badilla and ka K5 Jason Talaron. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay kag sa mga future tatay. Si ka K5 Andre, happy Father's Day in advance. Kag sa mga ti may ginabusong, may ginadalad ang ilang mga asawa o kung ilang mga partners, happy Father's Day in advance. No? Oras alas 7:51 na sa ngaga. Nagpinitla, nagayon ng kapoy ng tingog. Sige mga ka-K5, ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, kita ang nagapanamyaw sa Happy Father's Day. There is a K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
4: TTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis
3: mo! TDX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
5: Mm.
6: Impotence kag kini-ining tawag lang nga sterility.
5: Mm-hmm.
6: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
5: Mm.
6: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
5: Oh.
6: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
5: Grabe.
6: Depende na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka

0: para kaong ka prutas or pala inom ka dito 500 gagmay TC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
1: kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masal rikan.
1: Epic.
2: DTX 500.
3: Sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, galit ka? Galit na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
3: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells, no? Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Juices
5: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag Mighty C. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na bisikan paano hubin ko japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Yan nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
6: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5.
6: K5?
7: News FM.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimanga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga, hasta alas 3.